0: tunga suki chi sin nek chao ko sa lo mi mat te ma de tan na nu na ke jo lo mi mat ta pon tak lu nu ngwali ke sa sa ne ko to ke pon lo mi to yo nam mi na atam mi o ka sa kam ne mat ta pon ko la no ka jor ne ngani tunga suki chi ung ai ham ma ru sin nek chao ya ka chi
1: Ubanga lusa sana tar manakatau katatuk kina kuloy layo katatlong ama sibol lang may atakalaw sa mayang lusa tao mana lusa sana tar ngolaklonga unikalaw pilang nakpunga nutagaw tilonga ila kawilak palyalisang nagane unika palyagaw yang nakdunga ila ikaw malang tungaw galaw ilangin na kawilak at talilaw sa magama tana sibol lang pangulugo ukaw sa kanaktaka ang ayok kawo tesa mani kamatsak tumakalaw walaw sa manang mata unok ko tagpatupak tupak sa matilugay makitawayak tilugay siniliklota ama ubla ko tupalakangap ta sulit ako makitawayak to ubap tinne kamaplote sinisuit to yari walaw sa magaki ang ayok kaka kasi ni manaw lang to tayo man na itungin naman taman na utsaka katoklogo tagpa awyaw lang ila awyaw tilugo saputin palaw sa mayugot paksiman ang melo ta ukusik sa lingmi tagpa ni matitasak si mama katoklo ta kuo kanigayani ama tagpa ni kalagulo saposak si mabluti ikalo katoklo lang na kawya katilaw sa mayunga ama uyagang ni sanabluti kinyiliyong nakluti ikabi yatiyak lugi tayo kung nga kinyiliyok pala ako si mayun saposak kakluti la atatagilaw takalo anigilaw takalo tayo ko atatagilaw taka tabong may atakalaw ako si mayun anigilaw taka niwityala yaw katalaw ako si mayun Matthews tabo galo ama atatagilaw taka Jean tabo anana gilok ta kalu Teresa tabong ang nasibela yaw wala ko sa mayo din na ikhavella katla ko sa mama ang nanay pila kaya kakpagasagila ko sa mayo ka sunawa ublumelak to na ang ugalan ang ayo galo inutuin na tako ato wala ko sa mayo pingasyo yuti ko nota kakayaw yuko ama ilano nakataka ko talikaw yakatalila ko sa mayo nga sibulak pa at yami udzi ko sigo sa kaya katin na innak mayo galwa patakatakaklo nga patakan no tayin na lo salag sakto alo kataka makuwiasik tumagalo katalaw sa maga makinaw mga lo kaw yung mga ito ko tayin na patakatiga kataktaka sunaw pa kumangaw law sa mayo kumangaw sunaw pa nagligilo mo patakatiga balaw sa mayo binayang tayin na kaw yung kat kawila ako sa makaklo ko kasi ane ikaw magkan na kong nakaklo nga kawilig ka na katalila ako sa mga mayo nga ukwa inus sa tuwadyok ko lang ako sa mayo sakpas yung minuli akaklo na dahil ko ito pingaso na nutakangin na utsikilo aklo nga utang miglo tulima aklo ama sakotlo layo katakto nga igloling may ito dahil ko dahil na ang ayoklak pangulo ako sa mayo nuli akala ako sa mayo kaun nang may atakalaw ang nakjong may nulay akalaw sa mga teko at sila laga katakto tigo udzagalilaw sa mayo nga ang mapuy ko sa makatakto nga akpik takap ta tasyo sinane udzagalaw pilalaw sa mga mayo nga akpik takap ta mamaktong makayalaw blutiglo apik sulilaw sa mga megaman na niyong mga sunaw pa kamawak pinilo ta tayo man na wala ako sa matlaki bugog. Kasi ani, kingo na ako akpeng na kawalik ka nila ako sa mayong naklunga. Tao pam nali akpeng ang iman. Tagba, kawalik ka na kataklunga tayo man na kawalik matya laklunga. Angiyok lakulo laklunga kay tayo ko, inut sa tuwadyo wala ako sa mayong ko silak katika kataklo tigo. Amma, atatagilaw ako tama angayok kong isan naktag ko.

silakka tiga kattaklu tiga. Tain na inut satu aja ke pani pani ngapa kan naga kattala aksa magaku ila nive aksa ngu katitu aja ke kattala aksa magaku nive aksa ngu katikulum na toklora tetau kattala aksa mung matai mana toklora kota kattaklu no katik kita katige gayuk tu magaru laksa magam no kanutu inatja pekatige ingin nak paklono kemuk singgalak paklono tupingwaak sama tupingwaalak paklono pisulogolo yaklono klo kanuluk ta katik palak sama juga kowe anak tu magaru yak palak sama juga ama pekan nak plogo kanung asau tiga julu alang iklono kisane atau selu aklono kanung asau tiga no ikau magaru aklono tay matua Okang kita nak luno angajak kapten kisane. Ukalialo ang nak tukunya tahu tung negami okalok semang ma aksualok kepagilok semajuk. Kanu kau kau okalok semajuk ukalu. Tapi mana lauk agibluta ama awal ikan nila gubunga. Nubuklin esluta ukusik saling me angajukalu. Najoqlerluno anaanagilaortaga taa taakkununga uklaq uklalaorsumma ungasigiartorulukkutigo taatagalu annigalu aullarsamatillugi naujaaliarsamaqqoortillugiklukka suungulaorsammalukkeerinna immuksaautimullukka natseqijualuulaorsamagama iqqaumakiblugu amma iqqaumajugnaa qiblunga suli Ikkaikan nila lao sa mga magama pa ang ayok ko nga ila teko uwi mataas sa mga ang ayok ko nga nukaring na atatakam no ang ayok ko nga ila atatakilaw tama ang ayok ko nga nung ngaw sa matilugit nao yali asa aksa mapluti anigilaw tama nayok lakap ta o kareakto ko lang mga nga tabbakit ako magamigo o kareakto kong mga nga aso ila tusangi sa suwito ko lao sa magamalukya Ang ektaw ka yulang ulaw sa magkakama, nagligayaw lang ako katulaw sa magkama, nukaka inulaw ka aktin ako. Ang ektaw nga tayo ko nga ukakakto ka ma, at atagilaw ka ka ang ektaw ma. Ukatiyang nangin na malukir na tukisila ako nang ektaw na nga ang ito na ma. At sila ay ka maigo lablo. Tagbali, tabbakitong matabbakito katablo nga. Tabbakito. Pingmagot daw, ubang ataw, piblo ko. Kau yung mga itlong alokan o tamo agi akong mga ikakdalugin na kake. Tako, ananak ko ka ay sa malagalawak tiluge. Naaklok tuwalo laga makaya nga tatsalok lunga aswela. Naaklok tuwalo laga mamigyak tuwalo gama. Ano akong naaklunga. Tay mga lutabaki may mana mo tikitlugo uktuk ka nila sa mga itong aswela. Ano lalawak ni kumo. Tay man na law kagabluta. Amma puigok sa makatalaw kagablunga. Udzagin na laklunga. Udzagin law sa magama. Nubuklini. Awlaak sa magibluta. Taw na ni kangapta. Ukaliak tukulong ni. Tubzak silog taak luta. Taw po nakikiktaw kang itigun. Maliin na klugi. Ukaliak tukpalaw sa magapta. Mamaktong magalaw katong matanagablugi. Ukaliartik sa katawangin nakpalaklo nga. Amma. Ukiulog tatay kanilkaklo ta upangango kangat. Taubo nga. Ang nakjo nakaktaw. Yuitay ko nubuklit. Timane nga ato mani. Nauyamik sana nga ato. Tasok. Tay kong nga ablo tatagwa. Ikalog sa ang naksasali nila kangat. Tay kong nga. Yakangap ta. Tasi nga kanitukulong mani na taubo nga. Tupaklo ta. Taka yung makanit tukulong man. Tagpa, kilak awla ka nga tayo ko nga awla sa kayak sa makatalaw sa mayigo amma aseanot daw. Tagpa nga pisikluta awla sa kayak pala sa magapta. Tagpa, anigilaw ta kalu, angayugalo, uwagobluta awla sa kayak kumalang magapta upang nga ko awla sa naksayolo man. At ata, gilaw ta maukautiblo nitigot. Kaibit tumay katak tayo litago amma ko Kau yung satsang luta, imatlang na kapdala ang maangyak luta. Aso ilatay ko nga, tasong mga kapda, tana kay vitualong ma, kilak sa kajabo, sivulak pa mi, kay vitualong ma,

Wani unga sa kulok lugot naman na sina kaktok sa me ningit si yokang man. Dahil kang nga ikalwad lalok lute. Kailan may makikulok kaktok sa taon nung atuak lugo ikalok lute lo. Ama ikalok lute. Dahil man na ito may kuyaw lang ngayon na pta. Dahil na kumatuin na lute ko tao nga asayan ng nga ulok lute. Ukaw tiyaw ka nga pta kanutuin na iman na kuyaw lute. Ang ayok ka po daw tungilito ako ang aptigon. Dahil na pekulawak na nga maliin na siya ka sa klugo. Pekatalawak sa mga apta. Ila. Naalalo ang ni kumakay. Dahil man na katalawak sa mga apta. Utak luta ila. Dahil na nilak luta. Ablok na may aklugo galo. Unik ka ang nakto nga. Iksakak doon ni. Ano ka vinang niklo ama. So naklo yan ni. Pititaw balawak sa mga ma. Upang angulak tuligo, nauyali ako nga to. Akik sugak taong nakluti. Akik sugak may pititawal ng mata. Tupik si mabluta tayo ka na akik sugak ayak luta. Ano ka akong magayalulak luna. Sinilak luti ilangi. At atagila ako taga sinik luna ublog ko. Ananagila ako taga sinilak at ublog itaw. Tako akik anilit siya kaptigo akik sugayit. Paglagi ko lo, yak pala ito yung nalaklugi. Kuvian aksita aklutig lo, aklik sa aklutig. Tupi-bupi, kalag tuwalog, maso nalag talita mo dyan. Chiktaw ka kautig ibluti. Nuka ka, inulaw ako sa mga, mikita ko lo, makiblut. Ta, asiyo siya aluklutig ko, tupi-bulo, unung akala ko lo, tiktaw abluti. Nuka ka lo, tayo, pitakang ilo niya. Tako ay toklula ako loo yaklutu kinaktua loo laklutu na ang mga tupik na ilaw kataw yu alo na sigip loo na siya. So now pa amyo atanin naklo na. Tay man na ilaw kasimatlak ka kabluto. Tagpa upang nga ngu kanila ka nga nangyang naksimatlaya na alitwa ka nga tagpa nga kakiyak may atakak tumut. Tay ko nga outlak pala kasimajukan. Tay ka ni tay kana tagpa tuwai xeblo ta tay kana ra yaqqaarlu ta natsaqattarlu ti amma tuktoqattarlu tiglo tay manna qattalaqsimmung mata la atatagilaqtaqa tuktukkaanga ilaanni aiklerti taubalaqsimagapta nang magumannartum marialo qattarlunalo nang maleraangaptalu taqanaalo qattarluni tay manna qattalaqsimajo kanukka mikittoqulo qo qattalaqsa tagpatuway ka nga tagpaw na tikikakto tayong nagkaibit lugo. Ila, uiwak lugo tao po na piksaman ang mga waliw luta tao po ni tao. Tikikakto uiwanik sa malaklutig ko tamani. Tupikak pala ako sa mga medyo ko. Awayad laki ko tao po ni luta. Natsakasik lutig lupa katala ako sa mga mata. Awlay yung ataw sa luta. Kinalugang ni takulaw sa mga luwakap na tao pa ni. Kinalugang nung ngawang mata. At atagilaw takok ka. Tawa nga. Tikikakting melo ni. Ikpig tiwaklo kablo yalo tao pa ni. Akiyanok la. Tao pa ni katulaw sa mga kapta. Tao toko siya katok takatay ma. Noon nga tao pa. Tao po na nga akla to. Kinalugay takok sa uti akla tigluwang ila. Tao po na ang mata. Kaya kaya ang matawang nga abluti at atagilaw takoko. Kukiksing man, kibing matay na kinaluga ka sugip lugo, alianay ko sa tiyala ko sa majigo, kisayani, umakan na kami, outlock lani. Tay mali, kinaluga ang matakok ka na rong naklutalo. Ilano ka ka, inulaw ka akin na gula suli, awlayik ka na ito nga. Ang ayo ka, ilin niya kaya, katala ko sa mga mali. Ilin niya kaya kuyaw yuto katala ko sa mga mat. Makuha koklo na yun, napingaso ko na loob pagka ilin niya kaya lao ko sa mayo. Ilin niya kaya sa matildo ko, sadli me ikumaligto ang matikitaw kapta. Dahil ko, kinako nakaktala ko sa mayo kaya ko, kalugilig ko, tatuanik ko kay, dahil ko apik ko na, kinangin, akikulig ko. Kinakong makikulig ka ilang itay ko chicken ng mata. Tako atatagilaw ko takalo. Kalukiliw lao ko takalo.
kanuk

qoviagi tuyang itu di takuk saulok semang mati tai sema okautin nang mau tabu nakak tau yu tu sao mayakalan nak lune tai mailing ma ata tagilok tamakau yu mang itu ni itu itu kami takwa angak kong mego acing anak kau yu nasuk tua lo lilok semang mat kinaung mga kau yu mang itu ak lune angak ko lok semang ma ata tagat tau tai natau angak ko mang nak kong unno aluk ta sining ittuk saulok sama kortok lo pake akaw jina suklune at yung ane kinang mga tagbala kaw titlago kortok ublako takwa timmo lak luti sung ittuk lo luti tayo mana timmo timmong mata ubago niubil kaya lak luti ko ata atagilok tama ukaw tilok sa mga ano ka kaluk kaluk kiliyo nakaktaw jak sang nek kano ka isu magaluak pungalab lo nilo kaya kano kaya ka na tayo man nakla ikaw maya ka kapsa ni kaya okay kala ko sumay yung 5 niklo kaya 6 niklo kaya ubalo 4 ni nalian ni kaya tayo man ni okay o kaktid lo nga tayo man na ilo kto alo ila kapiagir la kakya kay awla jitya la ako sumang maya ka tayo na so kay maatong man ni okak tao kami tao nung alo sang mo kaya kao tigib lo ni aw laklo tiglo lao sa mga matay kong uti laklo ti tayo man na wajak lao sa mga ka aw lakao tigit tiyak to wajak lao sa mga ka ubalo ba kaya akaw balo tayo may laklo ti kape agak lo ya lao sa mga blogo tayo na ila tayo man na ilo ka ang ata ang ako ko kape anak ulo yak to ilo kata lao sa mga matay ila ubam na uli kapian ako lo yak to alo katak lo ti tay man na lo ako sa mabluti aswela tay na ikumalik to asuli tao na ni tilogo ublo ni glo na kapsa ni tao na ni kaluang ng mga uja katlang may nagulo aki ko leo aksualo ni veo ring mga nagligay yung makialo kablo ni nga ubang alo kapiag yung makialo klugo aksualo kanok lo na ikya innaw tigil ako sa manok awdlaq yaqtuq maaluqlutik awdlaq yaqtornaaluqlutik inatooqqoorluni qayaqayakko qaingmat tamaanga takbaubuteqiaqtorluni qai angayoqqaakka taakkuani uppiulermingmat tatakanunga kisaanittauni uppioqqataulungaungma kappiasukkaluarlunga neuppioqlut awdlarnaalerma taguutsiguutsi malluni taanna isangmaangattau isakkakku qangattaatlaaluqluni nga qayaqiaqmina ikitin yang wak sertila ok semang mga tigo akta ka yung mga aksualo kapya sila ok sema yung okitin makikulo yak lang alo tayin na puwi ko la ok sema yang ito ko kapya gila ok sema kako aksualo tagba nagligi yalo so nanik orange me nga yaki ako tigila ok sema yaka tayin na kahit sila ok sema mga ila tunay na sukalo ako na nga kaya ang ayok kam na sila lao sa mga orange me so na upa orange me kau yung mga itlo gulo at ya ila milo katango na kaktaw lao sa mga yugalo mamaktum mga loblo ni sir na klo na lo tayo man na ito lao sa mga yugalo ako na kulo tayo na nakigyo ya lao sa mga yugalo ikaw mablogo ano kaya ataw si kulong makay tayo man na nakiyaktuk pag nakiyaktuk titawag lang tayo na ikaw malawak sa magkakablo ko. Ama, pisulo yala ka mainutublo nga. Tawam na, taksama nang may ungati nga nga. Kablo yay ilang nga nga. Tawam na, siving nga rito along mataw nung nga ama. Avalak kaya nga itaw nung nga nga bluti, niving nga bluti. Takiyuti alo bluti. Atani, kingming na kaukataklo nilo ama. Sayang na, sayang na niglo. Tamak ko nga kulo ya pekaw katang mat. Tao po nga, pulang nga uyak lo nga na kaya makatala ako sa mga maawla di ka ma. Amma. Tao ba nga uyak ka ako nga. Ay ba liya lo ko nga. Milugi ako lo may ubam nung nga. Ila milugi ako lo na kaya ikot ako lo yak to ang iyo alo. Tama na kaya kaingin na siya lo kami. Aso ila kaum na makatala ako pilak lo na makuwak lo na. Ah, makialo lo nilo. Kau kupu vilit jalan.

Jakarta lah semua juga anak tu ada tu kan aku ni kalau kau tu anak tu ada lah semua mac saluk tidak tu ni lo tena tak ba tahu bunga kira kat dia kau yang tu nak pisuk tu nak kira kat dia apa lah semua kira kat dia kau yang tu nak tena ingat tiga balak semua kau ingat yang tu kau ada tiga lah tu kalau tak kau kongin mak tu kau tena Inge ojak pelak semajaga. Uwam niki kimak teli longan ayungali inusim nita matana. Inge ojak paklugo. Tena tuatjalu inge uti. Ah, ikkama paklugo tena inge ojak pelak semajaga. Tukserak saklu isumat lang menanga kisanitana inge uti ikkama ina ojak paklugo. Tak valon ni upluk ko anel ranga ma ina tu uplunga tan na inge o yaklo gulo trama na kati o yak pala ako sa mga masilam tak vali palak tu umeak to kuluk kami kay makitung naksayak tu kami kilalaklo ni ila sakalaklo ni kilalaklo ni ane akaluk kalaklo ni ikamang ito ko sunamo nakalaok sa manang mga tagvali kilanik kami ane akong nagpadlialak luni palak sila tuwa kami awdla akong malak luni tao nunga uksak akong na luwalak lutalo kay ama kimi nakiksak akong na luwalang mata uwagulo nakiksak at ako akong na luwak sumagapta umatimiklo puwang niklo nakititaw katala luwak sumagama pitailing itutugama Ilak kan ita kan ang umat ito kong nagtutuwat siya ang ugama tagwa pitailing ituto ugama. Pitailing ko yaw siya ituto walaw sa magama. Taak ko na nga nakatitaw katalaw sa mayo nga ilak ka nakadlatami nakatidlugin. Nakadlatak toktwe tusugik katalaw sa mayo kalawag ka. Umat nga ang may uwa nga nakatitaw baklo nga. Uwangalo kisana kimmel to tagwa na kayong nagtutuong mata umatimi takwa asika na kayong nangisluti tamang ilapit tayo lupluti na katay lupluti awla akap tatao nung kakiyak mo tangmaak luta narukit ako logalo ang maiklulo ak luta tayo kane lak luta tagwa umatituin nang minakibaklo nga ila akayo si makla lilawak sa mayagkatuk tuwi umatingin chipping ilo kano itong mga ta awla jitjalak lugi ila nakakalawak sa magama umatimi nakakatiang ilo alang nikong inokay tagbali atatag ilo taka kano itong na ila anak tilo ko sulitay kani ananaga sapak tuwa lo katalawak sa mga matokoyakayak saanik o kakatalawak sa mga ilha ukalaw si mama klo na ikamob lugo at aw sa klo na uwi nga go tokok pat ingmi ni uwa go kan ayong nga tiksak sa yung nadyangin mati ko ang una sigong nangitlo nilo ingmi ni toko sa maya ko mablo ni isa makatang nakaklo na ukang mat kapyan halawak sa matlakputan tayo man nailing maaksalo kapya silawak si mayunga kapyan ak tumakalo yak na ila nalunak to yala ang ito tayo man na pigaya kaluak pata uwagulli tokot si tuin na kapta tayo mag sa tuyuk sa una yala ang nutaka kulugapta tayo man na ina yala ang nakpalukya na nagilaw taka kano na yang ng mga kao yung mga ilo kano itong nakpalarang malitag pataw nung awla akluta kakiang may lakaluak luta tayo kani tayo makilang ming maatatagilaw taka tay man na pititaw dila ako sa mabugot. Uyakang niklo, aw, lajak titit tayo litiak lo talaw ni. Amalo nuna ni Pirsi tayo litiak lo ta. Amalo ni, mekko kulong mitukto, mekko nga ni Pirsi tayo lakuyawag lo ta. Pisukat ako lo uyak lo nila, uyakang ni, aw, lajak titit tayo ni, ayok na tumaki ko lo, uyakat dila ako sa mayaw. Tay man na pikuyaw dila. Taan na tagba kao yung magakko malik kakulo tayo man na pekoyaw na kamalik lugo tayo man na ugama ilak ko si sa tuwang uyakil ako si mayakali
tayo man na ilak ko sa

gemerkt und ich will auch so Dinge. Natsila auch so mal, ich kann nicht tun, ich kann nicht machen. Taiman na ulaw kaklun ni ama taubunga nubuklin ni suta aking anganun masibang mo tuktusi o kayak pala ako sa mga migapta taon na nila kangapta taubunga tuktuli ak suta tamakyak suta ila so kay tadlimayin na kulugapta tamakyak suta taubunga tuktusi o kayak pala taubunga tupaksimap luta tuktumam mata nukang minang malawak sa magama nukang iluitib lugo nang makako Oking itu alu ya kalau semua jaga kapsen iklan ni ke okey okak lama. Ani kita ok taka aik taka tiga kaku. Nang maklu no angin kau lakam no. Taku nang maklu ke. Setok kaya kalau ku apa taka klu ni lo. Nang maklu ngatau nonga par lak kama. Aku ni alu makin nasola ok semua kama makin ni ayuh taka klu. Dan dulu nang mak tak aku ingat tu alu ya, aku ni sudah pakai aku tak alu kalau aku nak ni. Dan ikaw magiplago nang malau sama nak jaga. Tegwa ada tegi lau tak ane kat tak tu alu lang mak. Aku jalan aku kalau ni, ita tahu bani tiga kali tu mesti tak. Nak tu tak tiang itu sio. Kapta ada selo aku tu ella kak kapta aku lagi kama. Nakter takatang ito along ma akikikulong minakati tao gama may kigang makaw sila ako sa maplong amat tao pa uwi mataas sa ma atata nga tokon nakla na kaw yung ito nga atata gila ako tamala kaw jiblo niyo so kay angak kong ma ino yung na kong nakaklo niyo okala ako sa maplong tayo man naula ako akitilugotag ba awyak pisulog ka ma inutuplong ay lahat Tamane pisuluk lunga taon nga. Ilo tamane kanigiya kuloa ni karok lunga tupipta. Tamane tilunga tulugang mimiktokang matawo nga. Ong nilagak ko. Tayo man kangatak tukpaklo ni tawo nga. Kimawad liya kao yaklo ni uva nga. Malika tao yalagak ko tawo nga kimawad liya. Tupibo talin na klugulo. Ong nilang magak ko taan na kaya si joalong ma. Tuluga kulo. Chicken ni atu ina rang matag po nga kima sa jo alo ga matupip din no. Tupi po uyak kako kasi ane maligong na ito ina lao sa mga man. Dahil na iso magkatak taga utak kami alao sa mga kuko kano ina alao sa mga mga ang mga tulog ako lo kaya yung tag po nga mali alo klo ni upam. Amma ukiak salak pali alo ka nga tagsak pala ako sa mga mayugot. Aula di luar makalung itu nga tak tak palau sama telur Aula di keluar tu nga tak kalah nga ma. Ata ata di luar tu ma. Nang mak tanga tak kanga no padlok tu nga. Nang mak tau kata lau sama gama. Amma. Ata ata di luar tu kalau ani di luar tu kalau. Sinik tak ayak lu titak pao nga tuk tun na sugi ak palau sama mata. Aku na kalau sinik tau makatak lu tiu ya lau sama mata. Tak pao nga. Sinik taka yang nak sa tipang na lang mang mata. Ata ata gila ak taka unga giblugo ila. Pahilo ka ang aptatag pa. Nagligilo ak katala ak sa man na koma nga. Ata ata gila ak tama ama. Iklig ak ilo ak atak ko ang nakla na nga. Aulak si malakangan. Anana gila ak tama lo. Ang ayo malo. Katutak lalak sa na nga. Sa alagi galala katala ak sa mga nagligilo ila. Ata ata gila ko tumno nagligi jaw jaw alo nakaklo na nga lo o kawitoklo na nga tayo man na ilo katala ko sa mga anod la ko yuk si makatala ko kamakay tayo man na ilo ko tawag sa aliyan na iging ilo ko ilaw yung mayo alo lang may kama ata ata gila ko taka kimaktaw yung mga ilo nga tayo ko aso ila ilaw laklo nga anana gila ko taka ningaw malo karo aklo na ata ata gila ko taka kawing itilo ko kasi ano kawajitit lugo ningaw mayo yung ita aklo ni ningaw mayo alo kawajit manatya kalo aklo ni ilaw yung mayo alo umigama iso sangot si yo alo umigama takpa nga sinik takayak sa mabluta tuktusyo kao yaklota pisulo piso kayak luta pakatala ako sa magapta takpa piso kayak piso yaktil luta
takalaktualoga ngama ata tegelautama tumingi atu jalaga kikingonani takal.

0: botunga vikune ta ko kunine ko raso lo to ta ma ko ha raso ja ko runa uti ta ko akang le rote ham ta pai pa ko ngane ko re halela wtun na ke maya ta nang jo khang ngu ko kai na hatta si majo ai si si Canada September 2025 mini amaruto ta ko si jekite na tilu si bulatingin te ma na ke maya apex khuti khali hatta la wtu katu je khati ki che da galo mangata
1: I thought it would be the end of ISIS.
0: They marla kajusit jago ni isu mahatala tu tamakoi langi kati matu tau hatatu nunak dole maami amalu tau ilangit jaga tu tu nak tu jale lau mata nake majakta na angat tau lau tu amalu ilangit tako kati maju hatau nyakto. Tanatawaan niya bilay katalaw si Madyo gabamatok ako alay taan niya binganu tayo mapasis at sa takakayahat ko at sa kong natukulaw si Matilugo tako ang lato sa galakati matitilaw matakang at sinami tayo malo apeksuhat at tuti hanok taman na akiya tao gayakan ako ng mga kaan niya bilay katalaw ni Kojo noon tako aneak bi matuwing alawak si Madyo 1930s 1980s munun nung nakakak si Madyo inuwi may tilo tako aneak bi nuktaw hatalawak si Madyo tay kani akagawin niya tay maluki siya ni kamagayaw siya hataning ito ala at kanuliw na lutaw luting ilang ilaw ang ikamuta hatak si Magating doa si Arloka aneak bilay alawak si Madyo ukalaw to tay mag kanuile una lutaw lok si mangitu galo ako kasi ni atso ko na lok si mayo uy mini himay kami ang kami ni nadji tilugo mami at bego mayo
2: tawa makuluwa ane ang tayo ti tilugo ikulo gale ugwa po gaya na pila ng hatay sini aula kikime ang tala ng hatay ila aula kikime ang itutupis ay yugo galo ila tayo kani akso kong nagtakalwa bitala man
0: tay malo ukala tuta man nago mami palle ako tao kunak to government of Hakuto, Tako 23, Nick Illulu, Titina, Tokating, Junior Halune, Tan Nagajaul Kemena, Luna Taulo, Tok Niku, Niku Lane, Minato, Ohala, Serjiku, Il Allah being at Tunuani, Tako Najok Taulo, Simajoping, as you know, to Hamno, Pizza, Taulo, Tun. Arctic Fresh Projects tako $35 million ni contract tako amaluto tako sibulio jago yahatu ikanata mi niwerto ni kulo ti kanay dakting ilo minister kanay dakto lagen mo Joe Lightbound tay mau kalauto daman nago ay gawamato kakunun kanay dakting ilo jago daktong.
3: The project will transform three underused.
0: Tako nila pingasuit government to hakuno nuna to hakajawju atok taong ito 23 ni kating ajanu ilo leo beo guna kajakto ilo kitsakata tilugit ikhalun ni tana pijakik si masilaga nga 2028 ni kayo kajawju amalunu na buta tiliw kunang ito ang ikatigin ni kun na may nakang kaksimaluti imealun ni tikisay kunak tunun nine tako government have to si majo ang hatigila umatay pacha Charlotte town me kate maluting tama ko kana tami na miniti kisa igon na si luti tama ko nga license lin ni email ta bin nak miti win na galo pata amalo tako tuju ta luting kisa ni tita kak si maluting nuna chia kamalo nuna bot tay may kun nam ni galaw ng tuwilangit nuna late imelo khare hangim mata amalo maliga hak tuting tay malo taw la ilaw ja ngin nang mini naluna silaw tuta ko nuna le pijum majangit ila kawsing ilo pijum tigil lugin yukan amalo Quebec ka tay mago hangatu na chia atile kon na sila tun ulang ko here to CBC Regional News Inuit Circumpolar

upang ako kasi yung alas na nabiyapik Jamie, kayok tingin ko. Iratong nga sa pikis na tayo na taksi alok, agad tuwalo yaka, yung tamang ano na rin, abo na, big, tabo na nga nalago, tuya lang may yung kasi nakadyan ako tamang na kalun ni, sa kanilang tuwapi ulo nilu tayo may takipo. Ilak, ulla ko tiyak sa ite ko na alalak pala yung nalas sa lang may yung Atong nga sa pika semana 8 mga kasundingan ni ino titutusak sa wakay ng nalang may tilo ta alianin. Ito ay maipasak takwa ino ikatitita uli lang may matatawa ni kangal sinang may takwa tusak piyo kumulo tit takwa gama matukak ko nila at ane wila tita katalo sima yunot at an Indian Hospital, Federal Indian Hospital ula jaw sima yuk. Kanok tako ikayok tau kan nagun nang mga ta tamas mamisano ta na aura ti yuyok at awan ito sa pagini akat tigo man na ti ang uyok ang malapipali sa kanguyo at anok at ta nakawisa alo to kinutito na malakalo natin chong nangilunin.

0: asing itau nuna ri upak si mayang e inu tokar nginut tau vane kana tau asing ini Winnipeg, Brandon, Saxon, Lookout, Ontario, Yukon, Whitehorse. Uvagu tua inu kisimi tua ngujang itu amat tau asing inu tau nunaring no aku maktu tau aku tinamak pa inu nunangan ni te mana ciak tau kanok tua katigi nasung niak luta kanu piu yumut mamisang memut takwa ilakuru gilauk tabut varuni ilagi yavut innakput kanu ikayukan na kunnak mga upaktaw yung maktut ikaluit inuvik nunavik ama asingi nunarit nunavut min kanyak sa nang mitag tagbani katin nata kailok tut 43 anerving mi katarok si mayu ubaruni kigubari yaw yun tana Tekwa aner bela katarok tu nakingar namu aner bela katarok mga Frobisher Bay Indian Hospital teko ngoyo kakatasarok puk ikarungin Brandon Indian Hospital Clear Water Lake Indian Hospital ama Charles Kemsel Indian Hospital Edmonton mitok tana Moose Factory Indian Hospital, Ontario mito. Piyo yung mo tuka kami, so kay ma. Tunga naklutit, unga naklutit, kanokto tiya klutit, iso magsaksiyo klutit, iman na inung mingaklo ni inung nungo yung akaw na yaktok. Inuit kisimi, ilitari yaw yakaktut. Ama, Nunavut atau si Yugar wa kisya ni pinga surak tidlugi abik to kailit uk tutigil lugu kibadlar min kikik tarung mut ama kitang miun min inugar wa kluta suglu pekku ilikku sibut ajigi ngajung ninganu mamisak ni nam magiya minu teman na piu yumut toka kuyi Rocks, Simayut, Takwa, kailok tun. Ama unung itu kuro ko ya kata kata in asing it kana taluk ta ta kudugo ubago inuit atau si utlak po kuare nuna kakak tuwi unok unok tuwi te maung mata apa kau yu makfu
1: Brenda, tema sunanik tu saluang wa katelo kasi tekani inunik tekani ila tu sab beka kasutin lusi kisunik tu saluang wa katelo kasi li tekun nga tekani kaya ko yaw sama yun on
0: tu saluang tu yak taka so kay ma mamisang ng mood piyo mayon nipingit tu sakto yung mayon government to kakut kai ga me khuya ril lutit at ati piu yu motoka ga surakta una akiyar lek lavun khuya ri chatut government to kakut aksuluni inung ni ili taksina ili ta ni pekakti ta uragatta si bulle de lorte bu pui gorta khu yo ngitut ikkaw ma khu yo ikkaw ma yo khuyi chatut amma Kingu bangu yut. Isu magi yut jak lutit tau. Tana. So lu uvan uvan nu ujiri luar opaka. Ama inu nek put tigu mekan nilak lutikun. Inung ni ngaklun inung nunga nekakau gaku. Inuk tuin na tia okad lak luta katima katima. Kanok tua katigi ilok pugut. Kovea na tia roktok. Inu nek put atok lutikut. Inu nak put, okau sibut atau keluar, ama kanok tua gutik sami. Ikpigiluar apa ka?
1: Hey Brenda, ini makah kaya kaya titikan ni kena nak bini, tapi makin nak jenat aduin nak titi mata tak kuat. Kisemu kau tuga kalah gitu.

0: Soq lu tana kinau yak atau si uga ruang. Kisah ni mak urak titlu abik tok tau si mang main. Asui da tana ai panga nasau dengan tunis sejangi kerau kama. Ai panga mamisang nang motu rak tok. Apik tak bunga ju tegi yo ro rok tok. Tana kinau yak kano ika yo gunak pa inung nit kano piu yo motu rak gunak po kano atok tau kubiu. Teman nak gamo mata kwa kuning nga ni tagba ta sa mga apeksok tau yu kanya klinak mute igluring adu mute igluring mute te kwa kai kai lautun
1: te male kisu te ma te kanila katima titi tilusi katiti tilusi tu sa romalusi ta ko kate mane re la ta sila ilanga ko ta ko mai tu la ta sa me mat ta ko ane bele ta ta ane bele ta ta ko ta sa mane kuit so lo jigi ngi to ni ta to sa mane kang me mat ta ilanga khallo na no re ok tu ti le ko se ringi ta minute is tu tik ta man na ilanga ko ko sa na la ta sa mat te man na gala tu sa katalo ri pito
0: so lo o kauti bagi sugit piu yu munga isu magi lavo piu yu munga kingo sivure ge lauk tavut kano aki saktok lavo soglo ikayok lavut ilangi inu yu nik tukuru garo kiseani ki pui gokto jangin mata tana oko maitok sani pangarlo go piu yu munga isu mangarlo tit soglo ukto tiki lugu angnay ama anguti mamisang ningi adjigingin mata kanokto kano piu yung mo to kagun nakpa kano iman na ang na iman na mami sa suong una ka ang uti kano mami sa suong uva una suko si nuta ka kano katakpa in night kano mami sa kun nakpa suklo piu yung mga to ka kasungaklunit kano tu katatlutit suklo nun may ngaklutit mami sa nangmut uvaro ni iglokaklo ni inung inuit mami sa iyo rutit ikayo katigid lutit piyo naksaw ba iso magsaksyo lutit ilitak museum tema odlua ka yak pa kanok toguro yak luni piyo yung muto kakasuk lutit so ay patuin na kurungan oko may tugaro tak ko ra kai lok tu piu yu mo ayok tok ngak sau lutit kanu ika yu katigi tia ta kanu piu yu mo to ra tia ko nak pa kanu mami sa ko nak pita inu luta kanu akau va suna akau ngi pa kanu ika yu katigi tia ko nak pita isu magi ngak lugu I oko mai tu ga ra kiseni piu yu mami sa ngang mo nga
1: sanga nyak sa kuyina yak punga eh prenda tan sibul lepa tu ngila sibul lepa tu inolo nga tamani no no me katiti tineri yasi asingin ni tau pita khaw ne reba
0: icha akman aku tinama ni katangimat kisiani sibu ni mut nunavu nunangin nu nunaring nu ama nunare rang nu tau kai ku yakat rok si mayuta ko in kati mayukurit ipaksa nunare gara tau go upak tau pui gok tau te li liak tok lutit ikarum nu ngo yu mak lutit inu vik mu ngo yu mak lutit nunavik ama ako tinamak pa tuyong mi binamak pa nunaring nu tau tanaking kingudak pangod jang ito.
1: Temat kanong ay tako ane bale ako tatu mininilak kanong ikayok kanne kon nakat solo tu sabi ng yung magasiyok kanong ikayok tao kon nakon nakayang mga ata kasi ane tao kanong ilisino atuin na kon nakibat ikayok tao kung mane ako bolunit asinginit ima tako kung magaluwak tungala bakas kita lang aban
0: sebulak pamit so lu tak ku katima yuit ukarau meyut ami sweet tau teka silamit so lu kip nunavut luk tamit ni peka ni leaku ni lea yu mayut taut tusak tau yu mayut taut narunang itong

0: Suila tu sarto yung magobe o karugun na tutit 1-833-977-5668. O kakanang na pa ka? 1-833-977-5668. Tay ko nga o karug lutit ka. Unik ka ako magubit. Ati o karug lutit. Nipi tu saktaw na ang ban. Ang mata ko a king of ari yo yuit. O karug tararak. Kagataw yaku ayung itiak tuin. Tililibasi king makuktu yusit. Innate ang ayok kat. Ikayok lugit. Kagataw yang mit ubunga. Tugarit. info@ihfes.ca info@ihfes.ca. Ubaruni, you can Google Federal Indian Hospital Settlement. King Ovango yu tilibasit sivuritit. Siburak si Ubaruni ang ayokat ilait ni pingi tusak tau ni ang mata. Tusa ni lea jumili kota aswila sakit tia jumili ni piu yumut akit tia kanang ni ang man. Tukisinak pa?
1: Eh, tukisinak tuk. Ila mana pipik ako ni migata Brenda ko yan na mitia kagita mas mga tukisititia kay nakapin.
0: Eh, kuya na may aperso kong nakawabi.
1: Eh, ulo katir na ako din.
0: Igbilo.
1: Dan Brenda Putulik, dan ulat iyo katawalang mga ipusak. Ta ko ni nga katimatita katato di ane wila katalo sa munita pa ni kangit sinil me. Ila kikaman na ako sa kanutuin na so natuin nang nilon nit o kaus sa kabigi ko siya taman na ilago sige ang matawa ko si sumagaya si Nivit tako Brenda Ambalo tako pilagi katiki yung ito kalabigi ko na tiyata si 1-833-977-5668 at ano kalabigi ng akikang ito tayo may tapok. Mana people near you to so okay non nella me ma tot me got ta ta ma ullu mi ta ko ka ta ma bi jo to ta si si ko ta bi ge ang wasu lo me ma ta e possibility ka rappelle yo lo lo ma te la me bi me ka na lo me ga ma ha te ka rappelle ti lo ge na ke nga so ma yu to so bi ka so ka ta lo me ma to so bi ge ni am ja bon.

0: alam no, kalahin na tayo tamang nga itong nga hod siya ako, kubiyanag siya ako naktuhi ublang mo yun. Ubat siya ako, ublumi, ha, kating nga gumaktin lota, kating magumaktin lota, nirip tigo, kubiyanag nangling anik, itong nga hod siya ako ye, hinaktuhi, tamang nga kuala ako ta ublang.
1: Ako nami, sa misakpesu sa put, ulo ni tulyuto ni sisamani, so ako nami pingan na tut, pisin na si tafigut, our rights, pisin na si tafigut sa minras sa put, tawadu ama isit tumi pisutit, sulakatigin na, siliman niyang na put, tamagko am sa misabagut, tawadu so ako nami ama inusut si saksyon nikut, inariyaktor na, piniyan na, adisan na, inusut si sakan niyan na mutungasut, idisima sa tinnik ko ama atuin na runisa, tamagko sa misasago ama sa sopasupot, Ushuni tulutuni, tama maslu asoksuan nuan nakbugot kuya maslu talo, mani ikalun ni tama nuan nagsigi sumitigi slu ako ng kagatta, minna kong ito maslu, akarfit, nadangafi sisamat, na yung kafi sa utamatta, mga tigitus sa ngokatta, uawun kanasin nuan nanik, si ushulu ta tigipugot, uali mo gisiyan niya ama, tukok kamiyot, alas kamiyot lo ama tigisabot, tama di slu talo, ukiyo akfinok pingasumato masiyong na, king ushlami tama tunabi slu ta atatimer suwaksi maslu ta, kisami, nabillu taataatsimer suaqqilerpugut tamannalu assoriorussuar quya quya masuutigalugulu nuannaarutigivara assullu qilanaarpunga ulluni tulliuttuni nahueqati inuit akornatsinnu oqallilluarnissatsinnut aalaangers

0: Tana Sarah Olsvig, ICC Community Supporter of York. Tema to tunga so tito le meyo kaluit mitak bingani pasa kata ko to no na butunga biko te kani la me tunga so titi tiluit ya tunga so titi kata la meyo aku kitu meyo titu tukisi atala o menak tu sanat le bingalo o la le bundu tukisi tukisi ang meyo ngalias kisi ani ale ni ko subalot to apin tema te ko to salong pa ila katimani uni ato ning ilak ipasak to sa solo mi ko rota ko kanu itu ni ang mga takatima juti sa uni ato kanu ini ang mga tata ko ni nga unika tilogit kana ya katingi ya to bi utak ma lokay nan Jonas ay pasini bi ko ta na to sa solo to galo kasi ani te ko ng to sa yu nolong itu not katimani uni ato kanu ini nga ang mga tata manin tidlo gitu sampai ke kain lawan lawan.
1: Si vulung mi koyan nami Caitlin tamani tun nagavi tema takot inuit nunak juari mami katimayi tikiligang mata ICC ngunaraktaw yu inuit circum.
2: Inuit ukiyok takto mi tao katimayingit.
1: I koyan nami takwa tikititaw rigang mata katimayak tokluti kau yimavi kasini tikiligang mga kangakuru katimarakatang ng mga
3: tusaw mayan nili 260 paro 300 mo paro tikisimane ato katimayak tokto inu iyo kyo takto mayo tao katiki katimayingin no kalahli nunani ngato kanatami ngato Alaska me ngātu, Russia me ngātu lo.
1: Wā, ukiok takturi māmi.
3: Ukiok takturi māmi ngāsi mai utiki samana ātu. Pina suāro sili mā.
1: Wā. Te mā kau tamā pilirāri au ne ātu, katima juta au ne ātu, kau ima vigi kanui nāng mangan.
3: Ullumi pigiā palli ātu inang ne ātu pilirā loa jāna tiki palli ayu. Tiki samaningin ni narunaga to katong na tako teka ni ammalo. Tunga vikun ni tunga sutitaw na agarlo ti teka ni nagatitaw ruti. Kaupat, bigyad lagi pali agarlo ti asingin ni pilagilu ti ulo tamalo. Kulang mi ikong magsayo kay nakatong na ito ni bigyad na agarangat.
1: Te matako at kautamat pilagariyo katong na ito. Tamaning ito no ikarong ni kawiyaw yun nang ming matataw. Kawiyo mavik na ako ikiakibikot kawiyo sa akong nagayang mangan.
3: Tukisigabi yung mayakangata ikiakibikot kawiyo gataw yung nakatang na ito. InuitCircumpolar.com kun. Upalaw na itag tak yak tau tau tiga yun nak tu tita kuk sau tau tiga katong nang memata inuk titu kalu nati tullo.
1: Wah tema tak ku kau tamat katimat jutau nak tu u kau sere yun nak pergi kisu gayang mangat kisu mit nak nak kikun niglu u kalak tu yu kagun naga yang u kalak tu yu kang nang mangan.
3: Kau papi gelak pada kau seraya orang tu tunggu view nato atau renah tengah katiman view nato tak kuaru tunggu sukti tenar luti tamangah semayu Gloria Oloksiko Solomon Avako piyak titi luti tak kuaru angyo kata gaya yukuti tiki semayu okalau sekap Katang naagad lo dito nga sugtiti lo dito. Kanoy lang na mga taro kayo kao sa kardyo malagad lo dito kaupat. Magkukto ko tingin lo daw katimayin youth representatives. O kalagun na siwin na uragad lo dito kaupat. Kada ko nga rapat. Ula ko pigyaraan mayo 8:45. Kau sekarang lu dia

0: Achigeng itu tini tema. Au pinilin ni achigeng itu ni au kadau siksa kam min mata kati maningin ni. Teka ni au kau sakaya au valea rataktu. Inuit. Ilano nakakao si mayo kay inuit lo. Piyon nao tingin ni. Achigeng itu ni. Tiki si mayo nilo ni. O kallak to kallone. No kang ke na rauti lugi o tong mi pata. O kao sa kaya o rong naang miyo. Ino ino na nilo. Sa makatigin ng mikay. Sa puji ng milo o kao sa karatu corporation giyo yu. Ino ino na nilo yu rima. Ili saka yau yau kau na agit luni tapang inui ukiok taktum miu tau katigi kati mayingin ni ili saka yau yau kau na agit luni ulu tuin naurum mi patapa okalak tu kakuru yak kanang na mima kalahli ino na ni miu tae okau sakang na agit luti imangin ni Inuit lokau yang maya tukang ini. Teka ni udah aku pergi apa leher pada. Tanah rupiah ke semarang mipa. Okau si kat. Okau kata rumah mio. Inuit angu nasuk turah ini. Nekilah ini lo. Kanuk kanal lokai inuit nunangi nunaku tinggi emaku tinggi. Oh mayung lo. Sa pujoyon ng mga ata, kano'y pala ang mga ata ruta ko. Kami ko yaw tuti biningilu, o kausi o kardun na ako nakiluti, o ati ako kanang may pa, ula ko sur. Tapani ulong maging ulang pakso pala, na ako may pa taon no sakot. O kausi ka kanang nakiluti, inuit namin ako ti, kaktut, namin ako. Inuit namin ako ta inung ni namin ako ta kaktuni amaro kano pivalde kan na kun ng mga ta takwa unum mi pata takwa na takaw tukan ni titaw ragan luti ulo tamango yak tukwa takwa na titaw tukatang na ako ng mata ikana yak tayo katingin ni katima yak to katikisimayangin ni king ulo pasurot pata si vatarping mit O kalau si orang mayok inuit kenal nengir inuit kanu itu nengin nakai, ema kanu ingin kerawang mengata timingin ku isu mengagullo, tama ku aku kau si orang yang nagelluti, tanah biar semarang mepanok kangen narau tuluge aku kau si valer nagelluni inuit aku kau singin. Kengu bangu katiki tulu kau yang mayangin ni takwa. O kau sekaru yang nagel luti. Kana temeng aku si mayumi tamanga. Tamane ikarunni. Biku vimi ikana ya kattaktuk. Lina ivik o kau sekak titau. O kadlak titau nagel luni teikani. Ammaru. Takwa tiki si mayu o kau si lakinamut. O kadlak tukakuru yang nagel luti. Kalahli nunani ngak si mayuni. Alas kami ngak si mayumi lo. Amma. Amma lo. Rasa mi ngak si mayumi. O kadlak tukaktu. Takwa o kadlak tukaktu inna unaktu. Unnuk pat. Matu yao vadle arudlo ni. Kuvaisu ta kallutik. Takuran naak tau yo kallut. Takuran naak titi yo kakannam milo ni. Amma rutao. Ili sa kayao yung kakpalero ni. Iksivaw takta kayao yung midlo o kaw sa kayao yung karang nagadlo ni unnuk ko matunrawingin ni nga ni.
1: Wa, king ulak pakso tam makirak pakisani kinaw na mga kaw yimanak sila pa.
0: Ang ayok kakta kayao yung kangagya o kaw sa yung nagtugaro kisani tao no tami. Iksivaw takta tukam na matako ni nga Katimaya kautuin na mata tamani kanatame

Hello, lakot. Ito nga sa tira sa mana ko lang. O, tiso nga, o, tilang may tilo si Tabanin. Tiso nga, may akatas li 9:25 po kasundingan ni. Tay ko na ala pala yu ina na sa joy pil lod la ko te kas tunga su gisi ulu mi pingat si util lo July 22 tema ulu la tsa ka go si tsa sa ko te gi me do ka ka la ka wa te la ta ko a ne vle ti te ka talo sa mi federal Indian hospitals ko na ta yu ka te mati ila ka ti ta ulu lo mi mata ta pa ne ka ngal si nang mi ta ma tsa ka go si kanuili o kasumbanga at taan na lito. Dusong nilang may abutan na tapon aan na wili katuwa sa malawak si Mayok. Dusong bigin niya may katikotong nga suti siya niya kapapang.

0: ulla tem de sak ko se ulla rolong ila kana brenda putulik ko mi ka ko ti ko ta ba ni kang sen meter so so ko ti gilloni ta na awle ti yo ko to ulla ila awle ti yo ko to yong ila ta mak ko nga ha ne wele ka ta ti min not indian hospitals ngana ka to yo al date ha ne we ko ti ngin not Mana itu sana lah mereka tetan itu, ni beli kat laut semua mewah, mana kuih mewah tu yuk. Ada masih mengait pasal pasukan nata pergi lewat aku mana tu sahaja yang ramai lembun. Teh masih pun lupa mereka, ada masih mengakan uli semua mengapit tak kuat. Ane beli kat laut semua mewah, tetan Indian Hospital semua kat tu yuk. Makunungat Allah nak kat tiga lu itu mana ikut dalam me. Ane bimau kat laut semua yunilak mana. Aye ketika kasumat tapi lagi ketika kasut di lute aku ngane beli kata loh sama yunut nuna linnet ngak tuningi lah pilih ketika kasut di. Taman itu sah magu biu kanu isemakin mangapiu.
1: Ila ibuak lo kata loh sama yunga keluar lemnya tekan ini ku yunga kanu tahu niku ngecek sunga isak sahaya tu ina dari lau ramana mak tunga. Taman na ukaw siyo na kilo ko takanong alo wani pa yung ilaw katawlaw kama ilamin ni nani siya toktun ni isumagilak sugo pilagyan ko kanagya kakto yakayakap tao uba nga isumagilak agol nuna miyo tao tildo tasuli uba nga nutakaw galo akto nga takul ten galong ni ukeo kakto nga awlay yi gama awlak to ni kubaglugun mo iglumi aniglote kin mo so mo ikil luti kablo na alam mo tikil luti tamak ko okito lang ni mata tay kulong at sibul na kila ako tatin mo sibul ni kaning inyulo awlak pala ako tay ko takuli tay nakso tiklo iman na kwa maunig ata o tako mata na iman na pikal lakto alublo na kuksa lang na stong mapipo sa kanya ni tang may piti tao alakto ni anak suti ipilang mata iswak sa gawlaw katako yan namin ngugalwa Tisya ni unali isumagi lipsugo. Nuna miyuta ulao kapta inurukta, inurukta atigo. Nuna po miyuta atigo, iklo miyuta winiyo kapta, iklo kyo akang iturukta akalo ulao kapta. Kaya nalo ang atnea lip tilugit. Kau iyaw na salo alaw na kumata, isumagi iyaw na salo alaw mata, kablo na anon. Kau isero charlo ti inung mata imakapigi akalau pata government ko suliri akalau pata inung ni kau isero charlo ti pen aloagalo ilang iloni inung kaniraya lao nagerso ti ung mata tamak ko akuksana kuksalan nagtula ko mata atuksugi at sukulo avila na ko mata isumagiyaw charlo na kau yaga kanukto ko taulo ni Amatay kani inugunang ulaw at sa ila nagling nalilaw matatay ko alin na yuti yun. Uba nga tawa ni katawlungan iluwe kakwelong may tawa ni pisuduk to amisuri lang mata ilamin na kinakto. Nanisya ka nga mi kaya kalulak pakto. Tay ka abilaw si mang mago iglumiso ni unak sa aklupa namiso ni kaya Iluwi nga no tikin namin kuya sulat po. Kuya namin aklo talo pilaw to. Taman na, takuya tao kani, ukani yu tao kani tiyaklo ni takuwa lo ni ilaak si mayo tayo kwa iklukwa pa ka, iklukwa ang may nitiluwi suli. Ilaak si mayo, ilaak siya yaw kanaklo te kanukya at pila kaya ng tiyaklo pakto yak to. Amag tao, pitiak tao si mang ito ni, atong nagluk tao si mayo ni. Kita kak mak kau yang magama ino katino ukap wio songo gama unik katui nasongo gama ukap wio yaga gama tapan iblak punga kau yila taki maya gama taman na pila na mukan na yaka tui yaga yaga tay kung atikin na yang napan at apilak tao yang galing nun tikin na yak tuksa mayo piyak ay tuyo ko na ilanga

0: tillu gate ami suite kane ane bele qatalo sme 1936 lisa tokalo mat tama 1981 mon nalunang ito ane bele qatalo me matet inuit puwallo ge tweet bolonit asing inut ane bele sme yuit tama seminga taman na kinaw yak atuin na utito kasulang mitilugo taman na pipaan lago tao niya kasugibiyo take kununga ane bile akatalog tuno taman na atuin na utito tilugo
1: ingo na yak to ayong nagtulaw ma ayong nagtulaw ma manila nuna miutaw lang mata inyo eh nuna bumiut asya ko wisakan nila ma ante amaso te aulak sutik ise ani una isu magillo tolo bo o causa de tsoya ga iglo me ani lotsone ting me so mo iglo ne ande a win mo itersone tup tune an no ga se ma blone kan mo na ma sune kanu tama ko dokta a kanu ile o tau kana pata o ka kati ya o ka go ti kaner lo ge khai bi ba le ga ya go ge ya ga tam na inu ke na ile o to a ke go ma yo a ke go ma pa Iman na ko rin na piyola o kama imaili yung inaktilo ta akilang inakta uwagul aking net uwagting na ima tigo may akat tigo uwang aking umanaka tigo may akat ko aking umangin na kalo tsunami tunay pagkauto akalo ako ma aking umangin kuma aking na ayo kama tiyan na litaw tukta ka eh kuyan na may akat na ang iyo may isumagiyaw rapta ek kagaw kan ni aluk suti takku ika yok tau ni lu lo wi kalu agata uba gu tau ika yok tau ni lu to ti gu uba gu ika yok ka so ka tau ta a ki gu ti sa me ken ni lu ta abu nga lu tu na suna pan yang we pen ni ni lu lu ta e ko yan na me o kalu da wa bi
0: e la ko yan na me ti aga bagit ta Tana Dorothy Aglu Kaki Pasaw Kakatingin na lang ako Tawa na ako yung muto Yok to sa akin Nakta sinakong mig Dorothy Alianate Nipiti sa tapig ilaw ako Ay ngayon tiyak kagit Kuya na may tutilo Mano no kapis atin na masigo Diyo Tana kong mig Tay ko na alak ko Yo pinasit Tunga sutya Laki katakis Yung malutay ko Tusak sa ako Mayuin kau pakanu ingin mengutau tilam megata, and that is all the time we have for Nip or not Nipi Beach show for Kulik show for this morning. So thank you for tuning in, and of course to those who contributed for our show. Enge kau pakanu ingin mengutau tilam megata ulokat yang negusi.

Would like good time. CBC, you got that to me, paper lady. I want to have a sound of them. Inuit, who got that to me, date. Nun, hello, name, Mata, Tacona, Inuit, no, not your me, cut imaging it. Cut him and a hat in Lugin, in Pachapigal, Octon. Tako ke gatu ju 180,000 nik inun ni kanata mi hako ke tuni Alaska amalu Russia apa go isi temana ga mata kati masun amalu tako piju wasai luti nunak juali mami amalu saput ji lutik inu piju nauti ki jang inning ke sene tau tamako isu malu ti amisu juin Gloria Uluxi ang jokang nunabutunga bik tunga sutit silaw tuy halunun Tay malukat isigun na kaya tabani pinaswa ko sa minigay ko kaya katsiyatong. Tay maluk nilatan na di kaya pala at ilugay ko kito ni nga ito nagadyaw lakim itong masutilaw tangit 15 galak tangan ni Inuit na nakjawami ko katimadyang ikatimatilugin. Tako si buliw jaw ko jaw juid alas kami kanatami ako kito mi Russia mi lukaw siyo ni ato. Tay maluman na ulong lahat ng kiyotak to mi ipigijaw lagi hata tilugin nun at jawa mayo nun. Tay malu aso na to inay katimani ujuin inuluti katudya katigi tiyari hatun na minaksuka sa walutik sa pudi lutik lu nun ako tigi jaminin. Sarah Olsbeck tani chibaw ta kajaw lao ta kakwitu ni nga to ni uhalaw to sila wasi di palaya ni nga avatila kinik hamalaw ta makwasu na to inayin. Nunak jua mi ipigi jau batuin takol tamani go 300 hani ke jangan itu nakiu halun ni

0: ngay sa magigay amalo 60 uluti kati magiaksim kati magigijangit si tamani abitok si majuni tay manlo akagoy huli kasatsi at kati mahatigigiyok tuin amisuna at tuting tay manlo pimariw nirail lutig taman na kingulap pa mi Okanagan 2018 mi kati mahanikalawak si mamata. Tay malu herb nukwi mayak ang yukang ICC Canada o kalauto katin ni Raupi Mareo yukang malu tako nunak jami yun tuki si gunak si niyak tuy ataw si yukatigin ni kajangin ning tako lutaw ako kito mo si bulahat talaw tinluga ICC kunyak ako ni si tamanik tako lo inuit pijun na utingin ni nunak jami mami ipigusuti si nak tutik ukeo tato sa puti jau gahan ninga namin naksong ninga lo tako ang lang nating udalan niya mikan at ay chibaw tao titaw lauk tuk ilan niya tuk atay malo tako katiman ni ujok kanutoy na uhaw siya kakata niya tuk nuna po may maligali utak do at na Envision Insight Group namin ako tigay dami ni awlat siya diyo katasud adawa may tutik ano na kakak si Majuno kao si Gapi kung nasiut tako sa nakbalaw tangin tay mapit yung tigil lugo namin na kang nakajanga asingangan o kamagajaw ni akto awl at awlo nila July 16 may tako government o kakunun kang unak tulag na mo kami sino o kalaw to tako ago government kunun contract hamata tay mapit yung tigil lugo government o kakumaliga ngani ilaw taan na kihinaw sa leo ko tika ko nang ito namin ako tika jaw suming amalo atak na manatukasin nang ito at sileo si malad ng mga ipatsak pibalaya jula ka din mo kalimalo ni ilaw to kalaw to namin ako tak guna sanak balaw tanga
1: the reason that I created the trust
0: taan na ilang ang katigin ko sanak balaw tanga taan na envision tay ma nirwak taw law si magaminik maligali ut taw ngulik tu ni dan ilagi jaw law si mangin na tuga pa man to kuno contract ta tu ni December 2022 ngutil lugu ilaw tay ma haw di law si majo kanay jak ti gejaminik ilin ni ti taw khuji ila ta ko ti ko ta ko jo ko ti envision ta ko go ilangat namin ni khoti gemma luta ta ta ko halun ni ika jo ga so tu it an ne ha hat ta si ma ju ni te ma e khaile sa hat ta lutin te ma go ta ko na ika jo ta hat che lutin lo khaile sa ti ti su ni te ma lo khanok tu ko ti chani tu ni sa hat ta lutin ikhaile siya pala atin lugin. Tay malo at ako pilo ato mi ane hang ni ko junin. Matthew Kwan tana luta ng ujo ilaw duk tay mani kiyutu galo at ako inu pala ane hang ningin ning.
2: And have an active life work.
0: Ikhaile siya katal luni, ikhanay siya katal luni, inu kaswa siya luni, nuna mo katal luni lo. Tay mataman na ane hak ni kuno ikajuta kat siya kung naktong kawdi siya ni goto ko si jaw si mamata ikhaili siya ni piyudok kawdi majumaki nun si bulik tao katarluting asingin ni ane at angin ni sa usut amalo ane ang iuti ka yung minak sa ulat tuting tay makangatuin na siya lahat na pinagay ito pa atuin na kulunin o atok tao gumadyong Ulako here to CBC Regional News. Inuit from across the Arctic are in Nunavut's capital this week for the Inuit Circumpolar Council General Assembly, started yesterday. The ICC represents about 180,000 Inuit across Canada, Greenland, Alaska, and Russia, and meets every 4 years, working internationally, promoting and protecting Inuit rights. But as Juanita Taylor is learning, there has never been a more significant time than now when geopolitical tensions have been at its highest.
3: Welcome, everyone. Warm welcome to Iqaluit, to Nunavut, to Ngahutcharitchik.
4: Nunavut Tungavik's president, Gloria Oluksi, welcoming delegates from Kalaallit Nunat upon their arrival on Tuesday. Here for the 15th

0: tumisok lupin aswago silimang temelingan ak tokaw yung magiti takot matusimang laukang mata. Tema tung asuk titi na rin miga ma lisil kay laukat tunga.
1: Ukaras sa katar na tunga. Ukala yung kakata nga. Alas kami utego kisugo drum dancing.
0: Kilaw jak
1: to. Kilaw jak to yung ikaloy square me.
0: Oh.
1: Ay nakuwi sila ta ni kilaw jak nga tago tusak titi yung kakuya kata nga tako kan nakakata ko matawa ko si tama na rin na utilo ko. Tau nung wala ulala ka mo.
0: Ati, tau vanili ka man na tayo may doktore. Katsang nakpokli ka. Tako mumaksutik luk. Kano adyong ito mi, tamangak to mi.
1: Tako na nga sa kautigay mong ali, pinakatalo yalat ka.
0: Tako agabot sa ninok luti ko. Tako marig luti ko, tako.
1: Itiya. At ito ko na ito kumagusi, tayo mag na nito yung mana.
0: Uy, kuya na may narunak siya to sa akabi. Yes. Kuya na may nga sa akto listo ti lisi, tayo ma, tako, tusagok sa akto, tusasarag tigot. Tusang nakan nilang mita.

0: Olha, o louco tá se bicho gosta também. Pibeleiro. Um bom house ano to. E no nak jo mi o kati majingi kana ta mo kit gartu jo ta ko no ta mang jo ka halat to. Herb naki maja. E no bel mi to da ta na sal hak to mi 11 no ne ko ro to no 13 ne ko ro na ti lugin. Tana sal halau to a kile bak ka blu na mi tana ula ti jo hotta ta na to no butung ba kunni a kunni ne ko ga suak to mi ni ta ko ha ka sa ujing a ka ung le ko ta han ma ta pai pa ko ka sa ni ne ko la to ti na ke ma ja ta na ng jo kwang u kai na han ta lo to ICC Canada September 2025 mi ni ta ko ha si je ha ta la o ti lu ku si bu le ting it i si ma le la o to na ke ma ja ta ko ka ta
1: I thought it would be the end of ISIS, of us, just because of the status.
0: Isuma hatak lakto minita ko no kapal niel rengit alai langit kamagjaw kun niel luti tamani nunak jo misuna tu ne no katu na sungumat ta tay makit gakto itcha ka hakal wakti lugin na kay majaw ka kan nila ilatana ang titaw lakto na chingo dalan niya mi amaluta ko kati majio kati giniak tingin. Dan tawaan niya bilay alaw si majio te kakti lugit. Gaba matoka kuno ala no aan niya bain. Dan na pasijat sa takakaya hakto ko at sakong natukulaw si maman. Tako kati mati sa kati lao mata. Kanga sinami apigilaw ti ta kuninga kanok kamagajaw ko jaw mga law. Dahil ilaan niya bilay hatang ni kunon. Anak bait matuing ala waktu maju 1930s 1980s munun nuna hakak si maju nut inun nut meiti nulu na jok tau hatak tu minin de malu ataku ngilak ipigi jau cia hataning itu ala hanu leu na lu tau lu te ilangin de malu ta ko ilangi utak si mangi maritu ang kaminun dosi alu kak ta nani abile ala waktu maju halau si halau tu akaw ng leo ko te halaw ng itok ligaw ane abe may ito ni kasi ani kimay kaya halaw maui nga ni ang kanga ni leo na titilugo mamaya bigo majo
2: tawa makuluwa ane ang tayo titiluwa ikulo kaya li ugwa po kaya na pila wata ilisin ni awla kikimea tala wata ila awla kikimea ni tutupisi ayoko alwa ila atay kane aksukong nagtakalwa bitala uman
0: Ojalá tu taman na go mami sak parleana moto ang agunato. Nuna mo may maligale to jo ang ojo tan na mine hoti gijamini envision inside group tan na sana baige ojalá to da ko ada wami nuna hakakre majo aula tidi kajok te usul. De mata na ila anam mine gijamini ping asinga nganutuni luni aula taune aman. July 16 utel lugu gaba matok kunu kangunak tulugi kamisina ohalau tuta ko go contract kha hatak tumini gaba matok kunu ta ko gaba matok kunu maliga ujuit illau ta na kina desa kunang imat namine ke jau juming te malu ta ko khatiu na manga ta kina ujait nalu na simatiang itun Pibarle julugi no khaliman luni illau to khalau tuta mago namine Atana tunila oktanga tai mata mat kununga apekota hatala oks lelau ma singinnun
3: the reason that I created
0: that tanang hatigin kutunila oktanga tai mata ko envision tai mane rota oks magaminik malegale oktok juangulluni ilau hatak simangittu

0: kumakalut na ta kwa kaloy kau i hak tau kalut tang net amani
1: wa ne parati bokta ko tikunak parati luni te ma sibol lek pangong mata na umer joak siku siuti at tiktaw tilugu inung mit kanu mapim mariu watana iling no
0: ni tan at pin makayo yok takuyaw tak na yak mainung nut am maloy ikayun ningin ni kanata mo ako niyo inuit o kausit am malo at ingit takuyaw loak talaw ngim at kanata mi tayma umiak jo ami takuyaw tak na ilak po
1: ikaw maviki na rong mga nalak na palok
0: paninga kaya lak pila ka katigya katakat ko na piyuyak tilo tibo ka no piyu mga ko kaway makuyilaw tok peko singin ni atok ti ato ti lawak mago ang makigak tuyo lawak man ati nga ilitakin ni nga ang malo upugusot gutinik sakti tibo.
1: Tema kuvia suutu kaklusi ukaaraga viit suktu saksausi kautigilluti. Kanuili on nää rukpisi?
0: Tema man na hikya miittayut utiktau ja valleajuit. Tamanang miutai, kangeksitruang miutai. Amma unnukpa pingwangking mi nirivigyua katau neaktugu kuvia huktugu tamani tuloa kapta.
1: Tana takwa na laknap palo ilagilaw tangi kano ikpigusukpan.
0: Kuvia hukto kutaw. Tamapta. Ang matamaw nga kataw yulo alaw makangit sa drama. Nunanganon.
1: Kuya na may pivika ko. Mamiana, okakan na kong nakjuti. Hi.
0: Ay, iyo kakwa kaila lawto nga. Upigo huktugo, kuvia huktugo.
1: Kuyan na may ganyo sa aktuti, Ria, apikutik sa kakannarun na po nga. Ukaw sik sa kakannarpin.
0: Lawk, matnakin ako at kata ko. Kaya lag, tamani, tungasok kitaw siya at tamapta. Tamanang miutay.
1: Kuyan na may...
0: Ibilo.
1: Tema. Kuyan na may ngusak to ti Bilirek sa kauktuaro garok tildo ti Ria. Ria magpagyavan. Taiko na nga Canada rima misiko siyo tilirin ng mot. Kangyak siyo ang miikanayak tiyuyok. Naragun na sakta si tusaksaw ko tigidlo ni Tana umeak drog siko siyo ti napalok. Tana tikisimayo nyo rang mate kani kangyaksuyo ang mit upin na teaklo ni. Tema to sagaksani kayo sila ang miluta. Tana o kausigigyak kao yagata kani na akungo akuting agotang ng tisubiusu ngoyo mayokbiusu ngoyo. Tana ilang matuyaw si marigang mat takot. Ako tinga kiyakyak daw tiya kasuk tilugo ilay na nga atok daw yun nang mat kangyak daw ngin na kung nakayak luti kamagiyaw garoak tilugi kisya ni takot ikanayak ti nukak titikatang na ak luti takot ikakasuk tunon narunak daw katang na ak luti ikakunak sing mangan ubaruni nukakakayang mangan. Takwa ikanayak ti kangilago siyo sukay jumilu si katok jumilu si turok sinyangin na si takwa pilirig tilugit te mannaw si mabok takwa kuyari takwa nunaripaw yakut kuyari si mayut takwa ako sunguyut kinuisa katakon ng ninginit akik suktaw tilugit tusang narong mita.

look good. Tausun ni tu saksau dong mi yokata mau na CBC uki yoktak tu na rau takak vinga tigo te karung ni. Uvanga Karen Pikuyak na kite yigi lugu debi. U yukuruk amaru akik sui yivut Isabel Katoka. Ullu mi pinga yuat July 22, 2026. Pigi aku takakat takar wakatanu nak jomit pivali unit. Kisi ani ICC kutakua katima ninginut o katima katoktok. Te kani katima yuni katang mat udlumi uyok o katima akut na jangit luni amata oktakua o kausi tukingit o katima ang niyagad lugit amata ok dana tusane ang miyavut mayureak kuveanak tureak o kausi kaktil lugu Nutakanit Pirosay ng mit inuit itlik kusing at tigot amaru inusik kanuituro si mang mangat. Tawanganit ulume mo tikilugo. Ilisay yu kutak si mayumitaw kaakago not 49 not. Tusakvigine agalutigo nunaringnit pivalia yuragaya kakatakata tana sanagayang miutak. Pivalia yurakatilugu to sa vegineral lutigo. Ama kamosil nung mit in nung mit apersokto yokatilugu to sa neagal luta. Ipaksane pitokamit to sa rogatatana kimmeromeo unikatilugu. Omeareo katang nung minit kanopigero semang mangat. Nunareo aseano ilinia semadilugi. Uigunganit. Kau tekang nek luta. Kau tamat. Bikin aku tiga katak tabut. Tana. Bikin aku tiga nerek megatiku. Tunggu sutiak lusi. Dapak. Ukarima agak. Ukau situ kingit. Udlumi uyuk. Bikin aku tiga negatiku tana. Ikiak milik. Paraugak sir naktumit. Nekimit lunit. Akun nang miyuta kagone, ikiyang miliyubok. Ikiyang miliyak suyok. Paraugamit sir naktumit nakimilunit akun nang miyuta rik suyikuni. Naga niyaktaminik naga yaw niyaktumilunit ikiyang miliyak suyibok. Ikiyak siyoktok. Buyi tukungayok imanit kivilunit ikanganut tungangiluni nukangakpat kivivalliangilunilu ikiaqsiorpoq annuraaminit ikiarmi qernertuq ikiaqsiungmiyoq ikiaqsimayoq ikiarmik atortuq ikiaqsimavoq kisutuinnarlu nipingayariarik qaorsimaqpat ikiaqsimavoq

0: ngani watik tinni michi mo changa tunu kongwallo ni hanuke a michi liu ganoa takun takun zavin ni to chibun lak pama aure ni lakit takatay na aure ni gya ngau ti changa
1: una takti savin ya
0: una taiko una takti anu ka kasungu mata una takto alu taiko takut kasungu mata una takto ti nasakti matu ti taiko agi ang abili sabi ka dyan ni nasakto ti tay may tumi takut ako ti magya ti awal di yang ako ti tiyaga tay matay na hanukya sin na tumawa ni hanukya hanukya sibun li pa ti amili tay na awal di ito inakaka nuna tinining ito alaw galo kasi ani takke dami tako hatta na kama takku lau cima dan mading ani takku hatta si dia cak yuk kaya hatta si lau cima dunga nuna tini ni jang itu li ta ikko ha
1: suku si uduti anak-anak vi kanul di irin niat parok pati
0: tau tu ni tigo li ikano hatta ni tigo pili jau hatta ni tigo pisiani ili paliani kau mejugo tama kuang itu kabo pilih kerja balia tu masa pilih kerja kerja kami ni kami tu na akak mula na na bulu tama pula kerja kerja nak tu kagai kami time akhir na pilih kerja cuma kerja cuti time tama kuang itu kak ili paliya kau tu kisah macam kak ima tau tu kita rolong ini nak kita rolong ini macam yang kamu kira dah unang pika cua hatta cuni pika langguak cuni loni tak kuih juga cua laga hatta cuni tapi malu pika kalian hadu bunga ni biar siang hatta hadu kini bunga
1: unukku sinna sakto hatta lopi si unikah biulu si
0: aga unik kami ulunga awal ini tunggu sih nasak tahu ulunga kisah ini sama kua ubat ini tahu angin jutiu nak saya teruk pelia tu sama kua ilip pelia begitu tahu sama kunangan atau hatta tangan tinggu angin galan ni sama kunangan ilip pelia begitu nak cukup tahu saya mai tulang sama tu angin jutiu ili pelle bagi sewa kata wang itu khatu nak ni tapi khatu tu nak.
1: Ayah kau nampi pinggu apa dah bersih?
0: Iya, ayah kau hat ini uli pinggu aku sini ni kesian pinggu hat tadi buku tak cuma ni kau di mana tu hang nasi bu tamak ku mana pinggu aku baru tu pinggu aku tahu baru tu lupa tak hati dengan mata ini pinggu aku sini angin ni atau terhata jumbo kapan tinggangi ukir hata jumbo nata tinggai silatani luna kahat kalau si magata samani awda kawal makat bunga pakalu asu kamu yang tuh hang nuda lagi makai matapi tikin nuda lagi makai kat bunga pakalu asu ka
1: ukir sakia nayo kata rok tasi tinggai silatani kajang nak perok bo
0: Tama ke kau mahatata ka kiko palya chunga atu ki judu uki ukulu ki acha kulu upanga sa kulu kamakwa atong mahata judu pui ko kuna nang itu kada nak tu maka kingu muka ku kau mana chungun
1: kamakwa suku siyo katigi barok tati amisuro akun niyam mi juldi
0: iya kun niyak tun tinggu hati lah bina lu kali nak kita kerja kau ni tu.
1: Kau mana tiap papu kia berasa hati gila waktu tidak niku.
0: Kau mah tak kah? Tapi kalau nak hati gila tu kamu alin nangin. Kau mana hati tu? Tapi cuma ni kau mana hati nasi gaya kami kerja nak tu hati tu. Niu bak hangit kami kalau agak tali, ajak senok tu kai nak kai kalau agak tak, ukau tu kau ni bu, ukau tu siapa nak la tu kat tigo, cunai tiga aku kai nak kalau tu bini mata, hano, ino hatiga namangin nga to sa nagoko unikaw tiga hatang ilogo tay mago tay na to sa nagoko no wani pil sa unne feeling un kanu namat sa unne ka damo wani unikaw kita binaga namangin tumilo na to tumiyupan tamako nang tusaw matitaw sa hatta de bukot ammalo ilaka ilailan no ba nga kay mana mangitumimi nakahatang ilunga tamako uhaw diw tige how diw alia diw ila ihay la tamako ino ati diw dangin pero kay naka diw dangin pero palia dun eh kay chumani udumali kamani king ani ung itunu na hakat ka di gijung ng siyamao ang kaulo ilo ang di gijung ng siyamao ikaw singi tunangi tamakwati galangi ang kaulo tanalo ang kaulo tabani ataw siyang misini kong naksuti ilo ko si hawati kaulo mawti siyang naksuti imay to lao si mamata upang nga ngugalawapat upang ngugalawapat maano tay ma nula katigit ko dito pil si kadagat tali ilo ko si kaw pilo ni chol sa nila ko dito tay chumani tapani tay nilo hagalwa sa tay may sumakatang mga ma o kakonga at diging siya mao pero kam na kaya ka ni kaya ka hatag taka imaili daw hatag yung mga maila tay ma nakitun na hagalwa pa nibok pa daw hagalwa pa nung usungo yung matatamak ko Allah di nga ko chuti suka ko chuti pala wang dok chuti imay to ba de mata pelo a sikku chan nga ne khallu ne yak be chao ngin nga ne man na ba de ma tai ma u kha ki ja si ma khat de me ga ma ti ta hang to ar me go tu cha ka tai le la nga nui ja ko nui jo kha ko nang in mag go ku bi a su gun ne khat ta ho da un nga lo a ju in dang lo nga Nui to hada ang mapisa hangit to may. Tama ko nang ahaw di matitaw siya hata di mga utak siya hata ko daw tuta. Utak siya ni siya ng matago. Utak siya ang mga upi unak siya uman. Kay mga taman na kaw di man na di mo. Ang malo. Kay mga pitsya ni kay na siya hata siya ng katay la. Pero pala tuta. Pekati di ilan. Kay may kuwaki ka na tuta. Kaya bilang asutok kakalawa kami do ang kamo taan na rin sa kakakiba dung ito kasi unaktaw umatang nani dahil nasuwataw kutang nani pitiang ito wani kaya luwa ko niyo sunan lang kakasutuni dahil na tayo tsugo dahil may luk dahil makiya pitiang ito kulo dahil mali Mga tuwi na hatat si manakorle. Imaili daw hatat yung migama. Ilang apila go. Haigo isat tau chunga. Tinaw apik chutaw ngitunga. Kaya kaya kang mati. Kaya pit-pit siyang imati na daw ngitunga. Chunaw ba iku tay mayro hatat na kuko. Tamakwa siyong nakaw rin eh. Sulilo ang ito ni. Kanwili daw wala kami. Tung na tago mo, o kasiyong matago. Ano alapig ya kahit mo niyo tuti, dahil chumangan, chalaw kami, sumabatay may siyong nang matago. Maalam mo kay tayo may ito. Dahil matagasin na katakaw daw ako sa manangalo, kitong katagama, o kautok daw ako sa mamiga na nanakakunay sila no, nupakalo, sibulog kami. Pera ka pera halagan no. Tay natsabun. Tay kanipula kami. Ukaw dila ako sa mama. Uwag tinananahanginan no. Imay dila ako sa mama. Taan na ikasiwa. Luka kayo ka api. Kitong ngayon lang ang rati. Kitong api. Piti akataw tingin kalawak pati. Pibidyo ako dahil. Pibidyo ti kalawak pati. Sir na ako naman. Tisakit tayo di katatiyo. Sir na ako ni ilo kwan ni nakto alaw matay may galwa ko ting чылнақ бұрымен

0: nani tuna aura warata kuriyo shoglu tamakko ajige shiungun mata shoglu pakkiyal tiaktulu amma tamayna kiruyun nukse tako ajige ngin nukaw shiungulu inyushingi
1: kanok shoglu tava
0: shoglu tako tava pakkiyaw yu shoglu kigli kakpitaw yu iman na shoglu angitangan iman na ito yaga yakakot kigli kakpitaw yu tamakwa ilin niyakwin may supi tukisiyo makaw tukisiyo ngunluti ilin niyakwin ilin niyakwin ako sinya iman na ito yaga yakakot nga tamatuming ato kaya rin may tuki tuki siu masiu ngulute tai kuata kamagi jau garu asu ti tamanya kenyak sai tamatu minga nari gau kasiu ngulute siu kulo kiki jekak tang nong le imai tara kenyak tunga imai tara kak tunga maku minga tai man nai siu ngulute
1: so kai ma adigi ngin nata anga yo kang yo tigo pakki yo tigo
0: tia Ajigin ito aro nitin no. Ajigin na taktok ako nang ito. Ilang ito tao ato waro.
1: So, kay ma, ilang ilin na, ilise yu tilo titay sumane, ilin na akta katarok si mayo ti mana yu takuya ka nga bigi kanokli iso magi katak bigi.
0: Taan, siyo, kay kanya, sibuldok pa mi. Ikayok tiyo tilo nga tabon, ilin na akwa ako sumi. Ikayok tiyo tiyo na rao si magata. Tapos na ikayok tiyo tiyo ka siyo ko. Inok tiyo na ko lakyo ka tako nung ilin niya ko nung. Kanok lo ikayok ya karangat ikayok tiyo lo. Kitay man ilin niya ko ta uwad liyan lo ta ikayok tiyo na rao si magata. Tay ko ilin niya ko sila ko si mayaka si bulok pa mi. Maana mo takut juga inna rukhsal gana amma ingo takau suti kisiani kau iman nakat tak suti ila upin nakpak suti ikkana yak tukziwa kuru lakat tak mata ilinya yak tida uksima yak katay kwa sibul lakpat tiyami ikkana uwangay ayok tangani ikkana yak tak matatan na upin naktor ilin naktor imano tako nung ilin naktit si mayam ikanaya katoyak tiluwa ama inyusin itakod lugin iman na ito kururuk to makuha mo tiluwa tayo ko utok bigisiw ka ilin naktila ako si mayak kasi wulok pa kami kisi kano ito ningin.
1: So kay man nagling na to araw katang matatay man na ilin na akta katak si man aksugi kagliwa alak su tiglaw katang mata ilin na akta yu yun. Apek kutik sa karawa kong na aksunga kisi ane ki, ila sikan na kong matuwa ko bi ilin ila ilin ikana yakti yu rabi ilin na akong mi ila siyo matuwa ko bi atwin na ugilun eh.
0: Sana ilisayo luna ikayuto kang napangusyo. Tako sukusi ang kami kamagiyaw tuwa ka nga ta sinitiyak pagduti. Ama maligangin ni ang kami maligakaktitaw tiya sunga ka nga mi ilin niya kong muaksuti. Tapo nga ayungin na sa usungunduti. Tamak ko. Ama Siyoglu asayin na rukukin ilin niya kitara. Tapos ilin niya kwa ako sa mailuani asayin na rukukin. Tema, naragun niya niya ang mata. Tema, siyoglu pa may ukakawo nga. Tapos siyoglu ilin niya kwa ako sa mailuani marigak takarayakang man. Siyoglu unuk tukuro katang mata at jigin sa piglu inyusin niya. Marigang mitako nga tuki siyo matitiya si Maksugin. Ilin niya ang naktaman na kilami ko ako yung siyo akagumot. Tamagwa siyo lo ukas katagamot.

hermano, los catí para la magit, para la huertigo. También acá ya no se me ha hecho la única vez yo me ha hecho única vez la que me ha hecho. Y más, cuando yo me ha hecho la actividad, Aksyon nak pala ng mga yok. Ipinahan nila nga ni Tukisin na ilagay man Ima agamon Titiakso ni Tema tuk titiakto kang man Tukisin na kita Wala ang maya, la pala ang maya ka Kayo siniyakto ko nalak sa ni Ano lang sa mami kami Titaw lang sa mga wala sa mga man Inyok sa Yopi wala wala ako Balilaw ko Kataw wala ako Tema anya kanutuin na alam pibang man ang malo ane na kani takot yung tabag sinisira kani ang malo ane na kto alulo ni piyakok to na kto ni piyakok to na kani lo ilang ane tema tema ilang na kto inyumi tema tema na tema ilang man unikaya yung mga ku unikaya yung mga ka Ubatya ang ulan niya ito yak sa mating himiyo walawang. Ubatya ako talaga yuk. Tabani, nung nagayatin ni anong nang ito katuin na kayo man, kanulik, kanulik sa mga nakatala ako sa mayo, piya ka na kwa kakani. Tabani, nung nagsimatiyak sa mga man, akaw ng inak to, tayo may katak sa mabugot. Tabani, nakatala ng ikalawatin lugo. Unikaya yung matakay ko, kawa yung mayaw walawang. Tusala ako sa mayo yak ng ulo. Tama nun ikaw ang tulog. Tama nun ikaw ay laking mayaka. Unikaw ay mayaka. Kanoing makanoy pala yung man. Tama yung pigutilibi nga lang yung nakso ni. Tama pa yung palyaga sukso ni. Tama ito na matay kang nga ni pala yung man. Yun yung ni. Pigutilibi lang nakatalaw sa mga yung. Dumagalawak sa ni. Ay man. Ako sa tao. Yung nalaki kong nakso talo na pinangani katititaw tayo alam mata nung nakatigin ito wala nung nakatigin wala po lakaw tititaw tayo lakso tayo may lakso mga mata dahil ma tama na tayo may linga si mayuwalok kadyanak si mga ito wala atila ko unikari baga yung magak ko wutsi ako talaga lawak ko ima Ilubak siya ato pagsutalo kay magsikuki siya ni Tana nung nagayagod Ulahalo ang man Maanak kaya ni Manalito apa Ako ang ugalawa kami Piyanok to so man Tamang ito apahan ni nga nun Dahil mga kinaya Matilo ko ilubak si Biyo na ato Dahil may lawak sa magata Aksuot lang at talawak sa mga ilang Ilubak siya Lihat aku juga iman. Tapi kuah ilangat tu apa ilangat tu lagi ilangat tu ina kalau waktu tak kuah kemana ilangat lagi tu lalu nak tak semasa tapi malu kan ni maju kalau tak kalau ah tapi malu uluk tu siapa lah ulam uluk tu siapa lah ulam mager uluk semua mata mana kubeh sebab uluk ini Ulok to siya katak to tayo may ito alaw tilog itagbanin niyo natin ni ila namituin na tayo may lok sa mayroon tayo ni King Ali at tak to it. Ila tayo may liga sa mga mataman na. Tayo ko at tao.
tawa ni kinga mi

kon nok sakonalek tiskisaik samin CBC ukiok tak timin. Ublumi kutang ti lugu July 22. Tamani katigina tapsi mga Roberts Kabitok.

tila tema tsa execute sa ga na tela pe bele le ring ni taking pang netto min amma tao ak bianin sa ga na ati buta monitor sa execute.

Hila siwilik pami sila ligilaw lang ila. Kibalim mi kanuin na siya ang mga atat sila o kalimalaw lugit. Ang vya ni pigi akala nga unnuk nuwiya na aktugok. Kasi ni gawal lalik palaya yak sunim. O ang nang na suni 20, una yung niya tamani 10 mil unim. Akago sikini laulo ni kasi ni gawal nuwilik palaya umakti ublukut. O ang na kumasuni 20 mit. Ano ikliya umaktugo blokumit ang vya miksanin. Una yung niya tamani 15 mil umasunim. Kasi namin ang matika jamite mo unnuk nuwiya na aktugok. O ang nang nasa ni 20, una yung niya tamani 8 mil luti. Akago nuwiya gumaktugok makutuin na realit. O ang nang nasa ni 20 mit 40 mo katalo ni. Una yung niya tamani 12 mil gumaktunim. Igluligadjung mili unnuk nuwiya na aktugok. Una yung niya tamani 5 mil luni. Akago nuwiya gumaktugok makutuin na realit. Una yung niya tamani 11 mil gumaktunit tekeni. Igluligadjung min. Kamani toalit unnuk alang na aktugok. O ang naluni 30, una yung niya tamani 6 mil luni. Akago sika nilagata gumaktugok. O ang na kumaso ni 20 mit, una yung niya tamani 16 mil kumaso ni. Sa lang mili unnuk nuwiya na aktugok makutuin na realit. Una yung niya tamani 7 mil luni. Akago nuwiya gumaktugok. O ang na kumaso ni 20 mit 40 mo tika katta luni. Una yung niya tamani 15 mil kumaso ni. Nao yani li unnuk nuwiya na aktugok. O ang naluni go 20, una yung niya tamani 7 mil unim. Akago sikini nilagata o maktu go, una yung niya tamani 13 mil gumaklo ni. Tagot ako sila temin na yun na sige yaw ila. Tamani kivalang mit unnuk ama akago.

0: Manali tana pi valela ri utekangat pangnek tongmin ademi kung muak tok pi valela ga tilgu tu sane aptigu
1: arda mak muak tu ngata pangnek tongmin pi valela le ri likanya mu hikwa net tu lomi tamang pi valela lo biga nama sama chimi man ulumi ulle parne arama tan pi valela lo lunga nuratinni ullaamaanna nuujeyuwaluk siilerokortaraullunni taunanga pingannami anoyaartu taimalle isoqsamma ilerivallaiyune taunanga yaangani suuwottaullukku unnugaimma kullortua suuwolortunna pongaagu tillugu piluortu siila taimela maanna Siyanga upunga ko ito walaw tunay piloto ano kaya lagay matawang ang nagamit

0: tisai sila tisai samita makan senang mit manilita na pivaleleri yokte kengat arbeani bili ukutak pivaleleri tilud sane aptigo
1: kabanya arbeani samako apanga khok pale yublo awna aw pale yublo ato tiko pale yak tata samane awavatani luwang heu lokeyup ino kalo kayo yakas to tamani ang wiyawata ni lungo laking ni hilin na yakas to alung ni pita kalo kayo yakto at ay ma ko tukto ko tingit kayo yabot kanalay kami lang kumak

0: nakatakti damakwa nakayuitu ata amuto damakwa mahani kami makana kaluki ba para yu amo sa hamong ano ni kami mulo ni han de tutay mo yang na pati tikto ka kalu ako ni pat attractive ano pinya pata kakayak pa niya kalu lak pat kung may nakakaya may mga ano ang ganyan kayo nilo kaya ayaw niya eh ni tapo niya ako eh ni ano to hago man ay tuka nila itak siyo bakta siya huna may kana yung patakana niya ako yung lalo ng nitok kay ko tao pali pali kama ng mitka niya kayo pila kayo kayo yakto takpunga manik kay nutiglo tengmaw matahog tengmaw patahuli pwede niya pata manik siya kayo hangat daw kaya rin na yan ang buwet ano kaya ko tinakangat titsukulit yung takto ano kaya ko tinakangat titsukulit yung takto kay kolo horse flies lak na yung kay kwa pisok to balo magpapisok to kay kwa to amin yung talak patat kaya ay tulaw ka na ang masaman na ugya kasi mayawot akbe hanga ikka tuga yang ulak mat kwa fitik se ami hup tuga bata cain ni lao kano manu takau tik tuga ikka tuga yang ulak ma kena cengu japa ulak ma akbe hanga ni ya kano cia atak tu uit mat cikau tu tak tu tinin ya keok tu kano atak tu uit ma cia ya zaman ya kalau tak ada, mesti jauh tu tiga tu. Abis okak kenyalnya ulama, dah jual ke jual siapa? Orang bila okak minyak dah kalau akeh bunga.
1: Tama tu sahwi kita sahaja buat pilih lelaki itu dengan arbeanin beli ukutak, koyen nama.

0: na tiyulian ng lagi ang naat daylight sa exit ito kaya ang naatok na mga nakatiyak sila mga Robert Cavito sa exit ito kaya ang naatok.
1: Ula, ulukut si bisiko to tumi. Pibalay ito. Mubang kaw sa ang lutong. Inuit nung nakjawa mi yung katimajing ikan na tamukit gakto ito ito ako ano tamayang ito kakalik to. Herb nakimajak. Inuvelu mi yung tajata na sa alahak tumi ni 11 noon. Niko ako tinut. 13 niko ako natilugin. Tana sa alakalaw to kilabak kablu nami tana ulat siya kata katalaw to noon na butungwa bikunin ako nini ko akasuwak tumini ako akasaw siya ngay akaw ngaliw kutahan ng mata paipako kasi nini ko walak tutik nakimajak tana ngay sukhang ukay na katalaw to ICC Canada September 2025 minik tako asidje katalaw tilugisibulik tingit isimalilaw to nakimajak tako katutya
2: I thought it would be the end of ICC of us just because of the status.
1: Isumahatak lakto minita ko no kapalian nilagay ngit alay.

0: angin kamagaja kun yang luti tamani nunak jua misuna tu ini nok katu ini sungum mata tapi makik gak tu itu ya kalau waktu lugin nak imajau kaya kenila ilatan angin kita ulah tu na cengu jalan ni ame amalu takwa kati majau kati gini tengin dan tau an ya bila lauk si majau teh kati lugin gapa matu kakunu Allah nu an ya bin dan na pasi jatse takaria hatu acuna tu kula semaman tak ko katimati cerat telau mata kang sinami ape gelu ti tak kuninga hanuk kama gaja huja mangalu ta ilan nak bele hatar ni kunun aner beit matu ingala waktu maju 1930s 1980s munun nuna hakka semajunut inunut meiti nulu najok tau hatak tuminin de malu tak ko ngilak ipik jauh cia hataning itu Allah khanu ilayun Allah ta'ulu ta'ilangin dan malu ta'at ko ilangi utak si mangin maritu angit kaminun doa si Allah ukak ta'anani akbila alauk si maju ukhalauk tuk akau ngilu kuti khalau ngituk ligo ane abimitu ni kisiani khimai gaya khalau ma uinganik angit kangani lu nadjitil lugu mami abbegu maju
1: kawa makuluwa aner taile titi lova e colore ali o corpo ver na pela rota ele sine aula que kemer tala rota ila aula que kemer ne tutu pise ayo go alo ila tae kane akso gon na takalwa vitala man
0: o khala to taman na go mami sak palle na moto ang gunnato nuna bo me male gale to jo ango jo tan namine khoti ke jamini envision inside group dan san bai ge khala waktu da ko ada wa minu na khakha ke ma jwe aula tiji ke jok te usul de ma tan nai la namine ke jamini ping asinga ngan utuni luni aula taun yaman July 16 utel lugu government ha kunu kang unak tulu ke ji kamisina o khala waktu ta ko go contract kha hatak tumini government ha kunu takwa government tu hakunu maligau juit ilau tanah kina udah sahun nangin mat nami nih jauh juming tapi malu takwa hati unu mangata kina udah nalu nih si macang itu people leh juli kejuno kali malu nih ilau tu kalau tu tapi magu nami nih tanah tu nih lau tengah tapi mata mat gunung apa kota hati lau lelau ma asingin nun.
2: The reason that I created
0: the tanang hati gini kutuni lauk tanga tai mata ko envision tai mane ko tau lauk si makaminik malegale tok juang uluni ilau hatak si mangito nerakto gaba mato hakuno contracting tak December 2022 mutin lugu ilau to how de lauk si mamajoy kanai jaksi timini tak ko ilinnya tita ko nagit envision me nga tuni tay magutan na namin ako teka mailangan eh. Luta tau ta ko e halun ni hanok tu ka sorto it nuta mi kanyo ko nang luti ane akakatak si majuning ikaila siya katak luti tay magutak ko ikajok te kang luti ang malo hanok tu ko tit sani nalo na eksibiyo katak luti ikaila siya paletin lugin tay malo ane akang ngikutan khatam nixau ne amata ilagi jawjo Matthew Kwan luta nguluni dai mane ge to ikan jok tau kunna ne amata an ne khatam nikuin
3: and have an active life
0: ikhaili sa khatam lutik ikana ja khatam lutik nuno mo khatam lutik ta ko ikan jo te khatse agun nak tuin nei an ne khagun ni tichin mon hau je san ni jo khatam ko naluna xese mamma ta ikhaili sa khatam tut khaw ji majum marim mo ikaj octaw lutik ane ta khattangin naksaw sunu tani amalu ut khattangin naksaw lutik tai malu ata ko man kila kajo sigun naksito pakajo se khujijo
4: koyanami khawisa tu sayak set udak tu tama kan nang mik nublu mi la kite kite angulak tilugu July 22 tima sila kanin na siya mga ata kitang niyo niyo kalimala o lugu ila kalimala ni kuku ila ila oktavu tisak sa ugi ang naman. Sibulak pa mi kuga adyong migo kunnuk nuwiya na aktok o ang naruni go 20 ano ikliya yakliw ni uni yung niyat

angutit apsiklutik kinakahok pala o mata nakiksakibig sa mitnig. Hunakakuira nga may hunakayuid gutsiya may akman. Bihuklutik kihiya ni hukay nakiksakibig pala o mata. Aulak taklutik. Aulak tayin nakluta. Maka kaya kaya katlak pagkalo akpataloon ni mailoon ni nga wagayak to kaya kaya kakpalaungit napta uwagod. Kaya napihuin nakluta aulak tayo lao kimagapta. Kagutik kutsiya may aktuktup pagkalo akluta. Inoy lakhi uklay nakluna uwagag uigalo. Pilao kimagam nung awzalok tami. Ukiya kabali alaktik lugo ang ayot ko nun. Ukiya kalaktik lugo ila ang ayot kong inun. Tuktuhi malak naktik lugo ili. Kapsinik ya tuktuhi man naktik lugo ili ang ayot kong inun nga ulao kima. Ang ayot minung tuyok meok man. Ukakpagiaklone piba-piba man. Tay mago ang ayuk kung tuk-tuktak na pata tuk-tuk sa kyo kaya kinak na kami akago tikilangin na kaklo ni oka man malit na agi ako rilo ni malime ala o kimagama o kaya may api yung tagpani ikirak doon hilata ni tapakiman nilo lao kapta o lao kapta tawanan ni handing azumi. Ang ayok kong ini tagbo ni ukiyakya kataw lunong anni yung makikak walok kaklota. Ukiyuloa bila kami tuktukang ngit mamatsik takpagluta. Matsik daw di takpagluta. Hiku ibyok sito alo titlugo ibyok sit palya titlugo matsik daw di tukahoyin nakluta. Aulahang niluin nakpagluta lo. Ukiyulok tamon. Kuya hog bumiglon ni awla rin at siyang imaklo ni pila ako kimasok tayo sumani. Kaakto alo himakmata uki ulukta kanning azok may ulukta. Awla akta kahog pagluta haglik na taap kunong nga tagpang na hanning azok haglik akman ako akslirinig. Awla aklugin imakakang aklinakta ungahik tigit lutig. Na ako tutigit lutig. Walo ba ako tunak sa walo ako tiktay ko haglit ang lakwi wag to ang nagtoktokli wag to tayo sumanihibod lipsit nila ang nagtoktokli wala ako to takpagkuhan ni nga zob kung ihagling itakpagkuhan ng mata takpikani kulak pa may aki aklak pa may nunakakluta nunakalukta talakitluta dagwani. Ukiya khigap ta lukigap ta tauno nga ako mun imaka tauno nga aulak ta kahok palya ta kapta ako ang ayubut malikak ta kahok pagkap tiyo tayo ma tagbani haglik me katima lutahila lagay kluta puyat ta aniga tayo na inulaw kimakman. Inaulaw tiklugo. Tagbani katiman ahukluta ikalukatakluta ikalukatakluta kakutikun. Tagbani inaulaw kalawakit luta amma apsiligit luta. Tagbani ikaluin nang nun ikaluin nagkaring nun. Anak to na hupkak pagtigun ukiyo kalag iziyat iizinalog. Ikihuk na talo. Unuak tuluk sa hulak pagkalawa. Ikihuk na talo. Tayo mat na kautsi na hupagluta. Uwagog ila uwi galo at nakakatsi ang itaktaw ko klunog taap ko ali. At nakaklang ito galo it. At kanit akalong niglitag ba na itutukaw kami tuktutamit nig amaknig. At kanit ako si kalukit na mig at nakaklang ito galo it uwagulli. Una nga ang ulalim nun nanik nga kiman ni kuhap taami utikat siya lao ngit napta amik na kimatuligap tataw nga utilaw ngit napchigo.

Amma nerehoy tsakpiali migapta iqaluyuy tsakpiali migapta avilegi luta tagwa uigalu ubagu nutakkabug lumarlu qimmiqlu atau heq tagwa to nangulerluta ubagu avigiaqluta taapkoli angayutku takanunga ukiaqhiwing minu utiqnialerti lugit utireaqti lugit ubagulli taunun tamaunga haglik haglikku takanunaqorluta Tepung ucap pendiam yang nyalir lunuk, tegwa pihuk paklunuk, uniak paklunuk, audak paklunuk. Hibul lune ublakut kehiani ikalu kayukman, ublakut ikalu him matua tain nak nyangi mengami hibul liu lune ublakut pihuk yak lune pihuk lune piwa man uanga. Maligiak pagkama uniak paglunga mimik atao hek mig ikayok tsakaklunga malgong ning no takakaklut tam na no kaklak amangin naklu paglu tagbuli tayip sumane no kakilaw kimasakat tao itkaw mabagaka maannaw pan no takakaklun nila ako masaksaw walaw uminang itiw galoon niya ikayok tsakaknipti no kihiyani Ublumimon inuyong nalik si tao laong nakaptataman na ikaw mabok migapkot tao. Mitkuin nga hong migatsigi migtuktumig hukay maukiyong ni malong ni atulikman. Amaw sa kaklunga tamakkali kalikaw nakakpagkabot at ay lidaksat tap sumingay na nakalikaklunga. Ama kiping ni tamakkuning hanaksaning. Anak sa kulung ni kipi kulung ni ulikat takaklunga awdak pagkapta. Awdak ya kangap tapi pagkapta. Ukukuti na lakang itnap takamutay na huwag kami kamutig ukumay pangit manig. Uksok takakanilo unakak pangit man. Ukumay pangit mataunyakat tak pagkapkin. Lugo awdak pagkama malik pagkapko. Dahil ka awla hakman, sikilirap ko, ikalung nikman at awak mig. Ikir na lang ito, mahila ublok to higami. Ikalung nikman at awak mig, kilanak, tukun ng maning nutakabo nila tam na angayuklik. Amagang ringin na sa ka. Tam nila amaga ka at awak mig, ukiyo kakpadlela ka lakso ni. Tayip sumani din no takkabod ukiyo kalakalawak sa tignikin mo ihumaloa yu ito tinilog pagkaptigo ihumaloa li yu ito lao kimakmata. Nikin mo ihumaloa li kimangit malita na no kaklak. Ang ayuklit na akli niri yung maloko kinit na ang gumi nirip kaklugulo ikalok na aktaam na mikit man tim taman na piya nirip lugo ni ako Nya kalau hau nak luk nangat luk teng mau tak sakit yak luik, miki juga ya ikaluk talip nilun ni miki nak sak. Teng mau tak sakit yak luik awal dah lagam nung ikir langit tu mahila pihu yak luik negeri malam nung luku biar nau yak luik ni pikman. Uwanga angum macing yak luik luik pak lunga. Tuwag ilunga pihukatigin huwag loa yuit te ulaakap kulun ni kihim ngayo ka nga makawiya hong naksaw hulao ka mapihuala loa pihuala giloak ni kumat dagba ikiw lukik lao lalaki ilunga dagba kikmik ataw inung mi ikayok tili ikiw biksaw ngito May makulaw ka mahuk-huk sa ungit siya may alabi ka hukito nga na kamamaan na huk sa ungit kaluwak lumahuli. Dahil maawla kam nung ila tang mamiak lunog tamaw nga miak. Tang mamiak kam nung tam.

0: na igluliti lugo kisuk taklunga tam na niya ko na imigaliw lugo imigaktok na kama imigaktok na katik kumalig lugo kisuk tama igluliti lugo niya ko na nga at gabto akti man tam na lahang naklok na nga bilug tang mau tagal kaap tigo niya ko na nga imigalo kagilag na niglo amma Chiliok lunga ila lunung. Dagwani dang mao taak loak tagulu loak pugu ni ako gayamig. Tamakwa nikito nikikokto ni nangin o takkang na nikipkao si baklugit pit tayo loak magapta. Dahib ko nikliw gabinit ka itkaw malarangap kinikliw siya yuhugi lunga ila ni humagunit dalak pagtunga. Maan nali nikliw ang nakapilit siya klunga. Nikliw ak sa siya kalugi baktit katamazat ya na. Ipakangi mi aklo gi nire loki walik luta. Nikak joat siya mi ang hulaw taib sumani mi ki nakalaw aklo ting nire giwang nat siya mi ayulaw to. Malgo iklo na ataw hirlo ni luni ihit siya giyumi na aklo ni nire giwang nat siya mi ayulaw matka aklo ni. Tayma hinikap ta ublaku namma kalya kaya kami awlang ngilaklo tali kamutay na nagli pilugi malikuri luni kalya kaya kami man tupagkapto tayo na migap tanutakaglo tamagko ilinga ikilokaya lakakaklo nga mahal kalo lukam maklo ni aglarikir ng matake huwag silaktyo malilakatiyo Kubiahu zaklo ta upla ako mitalangit kalaklo ta kubiahu katigit lugo ta na pihuluk to na amaga kali kanilo lukwito madlonin dahi na ikaliak tuk kilangit to niyo kalaklo na pihu kabliwad liya ka
1: ayaw na
2: Ya, pian ik bisa betul boleh ni man. Tama akak utus aksa ugi awak matok. Kya jami utolok semayok. Monica agju. Ila unno kecayaan aku sim. Pian ik bisa betul tak boleh lang man. Kau yang nama lakuku tak kuat. Saya eksekut kau itu. Tama ni katik kau sila wanga Roberts kavitok. Belum ikut cayaan util lugu. July 22. Tu saya eksekut akak utus aksa ugi ni awak matok.